abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu, ate emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjuddeneema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabe ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda, Pati omuzza wa buli kantu, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana we, omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde ogwa Katonda, Pati omuzza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza y'akatoliko omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omuteefereho, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: faida ya mawulire akayimba ako nga bw'owulidde ate ketutandisiza emboozi yaffe eno olunaku olwaleero obwakabaka wa Buganda bonna buli mu ssanyu olw'emyaka 33 kati nga Magulu Nnyondo Kyukyu Lukoma Nantawetwa Ben Ronald Muwenda Mutebi II omwana wa Ssekabaka Muteesa atudde ku Nnamulondo. Zaali ennaku z'omwezi 3/1993 wali ennaggala bibuddo. Muwenda Mutebi ono n'atuuzibwa ku Nnamulondo okulaba ng'obwakabaka wa Buganda abukulembera. Olwo obwakabaka wa Buganda bukomawo nga President Yoweri Kaguta Museveni yabuzizza. Era nga bino bagamba biva byali mu Kasaka nga bali mu lukoola eyo mu Luweero nga alwana mu Kinaana. Kubanga yayita omulangira Mutebi ng'akyali okuva e Bulaaya ajje amuwa obuwagizi nti era ekyava eyo Kabaka n'agamba bantu banemwena mwegatte ku Museveni ebiseera ebyo tusobole okununula eggwanga lyaffe lino Uganda. Kabaka bwe yalagira olutalo terwadda mabega, President Museveni n'awangula mu 86 era kati naye yakafuga emyaka 4. Olwaleero myaka 33 era nga ebikujjuko bitegekeddwa ku kanisa ya watoto.
1: Watoto Church eneyebweyogerere.
0: Eyebweyogerere ng'okkirira.
1: Olyoko oyitandika okuyingira nnammanva.
0: Olyoko otandika okuyingira nnammanva otuke wali we basogolera omubisi.
1: Yes.
0: Kakati lunaku olwaleero omutanda Ronald Muwenda Mutebi II wagenze okusobola okulaba nga akwata olunaku luno olunaku olw'amatikkira ge olw'omulundi ogw'asatu mwesatu.
1: Ogenze n'ogamba nti akomezebwawo ku Nnamulondo ye 1993 ng'otalwa Museveni luwedde.
0: Kabaka wano mu Buganda Kabaka adda ku Nnamulondo kubanga tewali awo bwakabaka.
1: Nanti tulaba obwakabaka babugwa mu 1996
0: Obote
1: abugoba.
0: Era bambi ne Ssekabaka Muteesa agenda afiirawa e Bulaaya. Ssekabaka Muteesa II. Kakati Ssekabaka Muteesa II yazaala Ronald Muwenda Mutebi II. Kati aweze emyaka
1: 7.
0: Taweza emyaka 7
1: mwogumu.
0: Kakati yali mulangira ngalina ye bweru. Kati ekitegezo bwakabaka bwali tebuliwo. Kakati President Museveni abuzza bwabuzza Kabaka Mutebi atula ku Nnamulondo ya kitaawe. Kwa kati kitaawe ye yaliko ebambi gwe bafubutula
1: n'agenda mu
0: bwangangu.
1: Nzinya okwagaliza Obuganda bwonna wamu ne Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II, Bemba Kyukyu Nantawetwa, Magulu Nnyondo,
0: Mpologoma
1: ya Buganda, Timba ya Buganda, Seggwanga, yamanya gonna gage.
0: Yesebo.
1: Awogala ag'obuyinza bwakola ki? Bwalina. Nange negatta wamu ku Buganda okumuyozaayoza okutuuka ku kkula lino lyagenda otwako onako olwaleero. N'abantu ndoza ekkubo yose eritutwale mukono. Kati kuno ndoza abakwata ku mukono road basaasiddeko kajjaamu olwaleero. Era nga tunakeera kuva mukono kujja kola mu town. Nsuubira jjaamu ajja kuba akola ki? Akwata. Naye tulaba kakyanga obwakabaka bukomezebwa bingi ebituukiddwako.
0: Yes.
1: Bingi Buganda byetuuseeko n'okulaba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka nabo nga bakulaakulana. Tulabye Kabaka amala okukomezebwawo emwanyi ekutte kati akati. Kabaka ategese emisinde mibuna byalo egiyambyeko mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli akalwadde ka mukenenya sikosero
0: Nalubiri. Ebyo nga bizze mu nteekateeka ya Kabaka's
1: birthday run. Then ekirwadde kino ekikwata abakyala ekikulukuto fistula. So tulabye ayambye mu byobulamu ne mu byenjigiriza gyali mpulira basali gyeziri eri emengo
0: abaana basoma
1: mu masomero ag'enjawulo ne institutions ez'enjawulo ebyobulimi nabyo abyenyigiddemu
0: emwanyi terimba
1: nebakuba akamu kakyalemeddeyo ke ka federo federo federe yo yo
0: echaganye obulipo
1: echali mu obulipo ane
0: nzibumu lwachi nti eberese ekitundu kino okuba nti Buganda manyi federo je bagala yeringa bwe yali
1: eyerida
0: bakunganya emisolo jabwe bukulembeze wabwe tebabagamba ko kakati
1: ne bawuliza ne bawuliza ku government ya wakati atono chayinzo kubanga takola chi
0: awe wapo obuzibwa
1: utayagala na yenze nsubira singa bajisabira wamu lwakubete irinda iyo ebera regional tier
0: regional tier kati bwe buzibwo obu
1: nti singa buli kitundu baga anti kai tuga kuza federal ne buli chuka tuchidize federal yacho osanga chinzo okukola ne bogamba Buganda yokka mu mateeko batukozesezza principle ya bwenkanya
0: justice
1: ijase bwe batujikozesezza
0: oba equity
1: aha sonze nsubira wadde byo nabikyaliyo naye ntesiganya weziri ebimu ebintu bya Buganda bikomezeddwawo amatakago ku magombolola
0: agamu
1: gakomezeddwawo mabega kawo twala banga Buganda parliamentary caucus ibanja government sente zali mu buwumbi ezili mu bupangisa
0: si bitane eyo mubinga bitano
1: aha so ne ministry ya finance nebajiteka kazi tebisebyo matia kasaiji anga yaliko nebamugamba janyonyole dilwe basasula obuumbi obo Buganda bwe banja anera mu bisabyo tuze tulaba abakatikira abaweereza mulwanya muli
2: aha Baptist Walusimbi nga ono ye yaliko nga katikiro Charles Peter Mayiga tanaba kubanga akwasibwa ddamula ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2013.
0: Ajudith otandikidde wala kubanga tujaguza emyaka 3 mu 3 nga omutandaali ku
1: Namulondo
0: alamula naye ate omuntu eyalina ddamula omanyi ddamula etegeeza Obwakabaka nti weebuli kakati ddamula eyo ekwasibwa Katikkiro omukulu Joash Mayanja Nkanji
1: yes.
0: Ye yali Katikkiro yakuuma ddamula nga Kabaka agenze nga jjo bwe watugambye omulamuzi bwe yafulumya obufulumi kooti kooti netaggalawo
1: ku lunaku olwokusatu
0: nga kati omukulu Joash Mayanja Nkanji ye yakuuma ddamula bangi baali tebakimanyi musajja n'akuuma omuggo ogwo ogw'Obwakatikkiro era ogumukakasa nti ye Kabaka ow'ebweru paka omukulu lwaleetebwa mu 93 July 31
1: n'agimukwasa
0: n'agyoleka ate awo Obuganda ne bweyongera mu maaso
1: nina ekintu kyendaba ekyaga ddamula ebyeyagala okufaanaganya amusaga saagamba nti mbifaanaganya n'ebyagala okukwataganamu ddamula eringanga obulaba omugo gwa paliyamenti omugo ogwo mesi eyo gwe mulabanga waba wagukutte nga sipiika ave emabega omugo ogwo singa gubbibwa paliyamenti esobola tuula kulemega ka waliyo ebikonde ebyali mu paliyamenti basi ekikubo nga baagala gubbawo
0: omusajja ogwo akafumbeke nagwo
1: mu bimu bye bakuuma obutiribiri mu paliyamenti ng'etudde gwe muggo kubanga bw'ogubbawo sipiika aba takyalina buyinza omwe muli obuyinza kati ne wano mu Buganda singa obba ddamula eyo obwakabaka oba obukoze ki oba obusudde kyobola nti omugenzi Mayanja Nkanji yasobola okukuuma butiribiri okulaba nti wadde taliiwo omukulu niyo obwakabaka nga bukola ki weebuli
2: era omukulu Mayanja Nkanji bwe yavaako eyamuddira mu bigere ye yali Joseph Mulwanya muli Ssemwogerere
0: yes
2: we yava mu mikono gya Joseph Mulwanya muli Ssemwogerere nedda mu mikono gya Dani Muliika. Dani Muliika bwe yata ddamula nedda mu mikono gya Emmanuel Ndawula.
0: Oyo nga teyategeerekeka nnyo.
2: Kati Emmanuel
1: Ndawula bw'olaba mu bukulembeze bwa Uganda titookere lutwa batononya abamwogerako.
0: Naye
1: nga naye yaliko
0: president.
1: Yaliko president musawo busawa oba omwezi kati akyo nakyo bwe kiri.
2: Kakati Emmanuel Ndawula bwe yataddamula n'ekwasibwa John Baptist Walusimbi mu mwaka gwa 2008 n'agitambuliza ddala paka mu mwaka gwa 2013 olwo n'eryokedda mu mikono gya Katikkiro aliko essaawa eno Charles Peter Mayiga
0: mu bufunze kati omutanda emyaka gina 3 mu 3 gyamazeeko abadde ne bakatikkiro mukaaga
2: bali mukaaga
0: bakatikkiro mukaaga
1: Na ndo za unaliko ya chasi nzo kuweleze bangi pampu.
2: Ewe.
1: Mba sera vide. Okuva mwaka kwa kumi biri. Kumi nesatu.
2: Umwezo ugokutanu mina kuzo umwezi
1: kumi. Kumi na biri. Lualo ndebua na akwasibua. Damula.
2: Era kati guno mwaka jawele miaka kumi nesatu.
0: Hey.
2: Nga weleza.
0: Kubanga balibo yogedeko. Joa shimayanja ankaji. Yemambi yakuma. Wakabaka bujidua o.
1: Yes.
0: Kati wajileta mu chenda mwesatu. Bajikwasa Joseph Muranya Muli Semwogere omwana owebuddu najikwata okuva mu 1994 mpaka 2025 emyaka emeka ejo si myaka nga 10 na gumu
1: round 10 na gumu 12
0: akuumire myaka 10 na gumu okuva mu 94 mpaka 2025 kakati Daniel Muliika 2025 ye myaka 2 joka mpaka 2027 kuwanga yaleta akapombe ke sente zino yate bino mu bikola mjale
1: accountability
0: chadidila zaja watu ne bamujjako kakati ate ne Emmanuel Ndawula na ye mwaka gumu bwe kuti kuwanga 2027 paka 2028
1: guba gumu chovola obadoga ngono ti yamanyika nyo
0: ndooza checho kakati then Yohana Batisita walusimbi omwana we fumbe okuva 2028 paka Bili kuminesa tu. Jimi yake
1: meke.
0: Miaka mukaga. Katichikeza Muranya Muli ya luwako nyo. Kakati ate. Amudirido kuruwake nyumu miaka jinasa tu mwesa tu. Jiasaba sajja. Charles Peter Maiga.
1: Charles Peter Maiga. Ali miaka kumi.
2: Kuminesa
1: tu.
0: Nga
1: alamula.
2: Nga akumadamula.
1: Akumadamula.
0: Kabako uwebweru.
1: Aha. Niyati na yetu musime. Wanga aweleza. Agumida amayenga gabaddeyo mu biseera ebizibu. Jukira amasiro gajjawo 2010 bagezaako gazimba asonze sente bamugambye oziridde erera lwaki tebiggwa tukoze tutya sente mwazibba asirise amaziro gazimbidwa kati buli yayogera tayina kyakula ki teri amwetondera abuddawo agenze kugwa Kabaka okulwala mujukira bulungi Kabaka 2 mugumu. Obulamu bwe nga bukyuka mwawo abantu bamanyi Kabaka gyali bannaalinnya nabo tebali shuwa abakulu mu bika tebamanyi
0: musajja watu nga bamuyisaamu eggaali
1: abaana ba social media ne bamwambalira
0: n'abo abali mu lubiri ejo waliyo ne yamupaca olui musajja watu
1: kati ng'alina abalangira n'abambejja bamuliko bannaalinnya bamuliko bafe ab'ebweru naffe tukubaye kugana yambala omubiri gwe obagwa akyuma sina gwa jinja ne bamukuba Kabaka agenze Namibia omubiri 2024 akomyewo nti Kabaka era walona watu kuganti Kabaka aseredde musajja tunaga banne si bituufu omukulu jali mumbere iyo Kabaka natumulanga avuddeyo ku mitimbagana wiyavai na yugiraki ili guanga.
0: Na alaganti no, mulebe guno omutebi. Social media ajukoze saa.
1: Aha. Nera mukogere ili obu gana. Waganti ae babi jinze. Mwala vyo ni yaba dema beka. Wenga manga. Olabu lichimwe chageze wanga kukolewa. Nga afatabali yebo tukolachi. Tushiwa mubi imazi. Biri aviri mwe na mwezo guo July. Mwezo guo musambu. Kabako akomao. Kachino zakati kila watani kukunywa kumazi.
0: Yes.
1: Abantu wala nisokumula bako, bata nisokumanya nti Kabaka akomyewo ne abasawo bamugambye ajira alinako okutambula obugenda ku mikolo. Awo ingatuzeko emabega twala baba abakulu bebika.
0: Abakulu bebika ne besa mu deni.
1: Bagenze wa president.
0: Bagenze okumulaba.
1: Bagenze wa president basabye transport abawadde. Batuse nawo bagobeddwa. Ngono minisa bosa.
0: Minisa
1: wa ICT.
0: Iya ba lembya n'abatole wa president.
1: Ayibabo anyway binje bibaddewo.
0: Ya mu myaka jinasa tumwesa.
1: Myaka jinasa tumwesa tunadando za temu bakati kino ya sinzo funo okusomozebwa okunene.
0: Anti bagamba abamanyi ebingi dabali bali babuza bingi. N'emigo giri bakubwa mingi. Kati sajja watu. Agomide bingi.
1: Bulijage zza akokole tafali ne bamukubirayo. Ali tuteke weru mu diaspora anti eza fozilide. Era kino na kino tafali liwo mudde. Na iye tulabye ebinje bitukidwa ku masengere. Ezimbidwa mulembe.
0: Ezimbidwa ku mulembe gwe.
1: Aha, twategerako ebyawandikwa biraga ebyali komera. yawali masenge yalina
0: amin yali yifula komedi
1: aha naye mukuru asobodde okubanga alizimba kati etelefaina ya Buganda mweri ndoza mwagu mu mwaka gwe sibwe baulide CBS yabavubuka na abakadde
0: checho
1: aha so ajireze kitegeza ayonge doktonda awe milimu eri abavubuka akubiriza abavubuka mu mwanyi terimba
0: yes
1: kati buli omwali ku mwanyi atakola ki
0: terimba
1: atadde amaanyi mu byobulamu atadde amaanyi mu byenjigiriza nalabye abaana be buddawo nga bamukubira akayimba nga bagamba bamuwanye namugaayi omu ku basajja abasinga okubeera smart
0: abasimaati kubanga munnamateeka
1: ahane bagambye basiima oyo amukuuma kubanga akaviri eva kabeera tiki akagatto tekagendako
0: kabatiki naye era banaye ettaka lino limira akasajja kaalinga kamwetoloolako nga kalinga kamunywerako amazzi era omusajja oyo enviiri ezo zasala bwati bannange
1: so abaana bebudde bamuyiriza akayimba ndoza yakaagadde nakalabyeko naye yabadde musanyufu so bingi byayiseemu ate ndoza bingi ate byetugenda okumuyigirako
0: yes.
1: Singa omukulu asiima naba nga amwongera ekisanja ebyo byabwe
0: fe
1: tubigendamu naye mwenna abatuuze olunaku olwaleero onawooli fukamira omukulu omusabire kabaka waffe ate webaze n'omutonzi
0: yes.
1: Tyasobodde omuwangaza lino ebbanga amwongere ne myaka emirala mingi
0: yesebo Joseph Kawuki owekitiibwa ali ku lukiiko olutesitesi olunaku olwegula alina bye yayogedde ku nteekateeka z'olunaku olwaleero
3: bassebo ne bannyabo mu nteekateeka eno tulina abantu bangi abagenda okukola emirimu egitali gimu tukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okufuba okukeera tusobole okutuuka ebweyogerere ng'essaawa za kalippagano k'ebidduka tezinnatuuka omukisa gwe tulina nti obudde obwo emmotoka ezisinga ziba ziva Kyaggwe nga ziyingira Kampala n'olwekyo obudde obwo tuba tuwanyisiganya n'emmotoka ffe abeera bafuluma eziba ziyingira ate ffe tubeera tufuluma awo no tukose obudde obwo tukeere abantu ba Ssaabasajja Kabaka tutuuke mu budde ab'ebyokwerinda baatukakasizza bagenda kutuwa ebyokwerinda ku kifo ne mu kkubo
4: okyawuliriza fayiro y'amawulire ku Radio Sapiencia
0: omulamwa gugamba ki
1: ya omulamwa mu lulimi oluzungu gugamba courage as we preserve our heritage obuvumu nga bwe tukuuma obuwangwa bwaffe so tulaga obuvumu nga ate bwe tukuuma obuwangwa bwaffe kabaka alina ekintu ekyo engeri gy'akyogera ku bavubuka b'omulembe okwagala okwagala obuwangwa bwaffe abavubuka tuyiga okwagala obuwangwa bwaffe
0: Ate nga tubukuuma
1: naye alina twewala obusosoze twewala obusosoze kwa ffenna tuba baana baki
0: baana ba Katonda ate baana ba Buganda
1: buli
0: ajja wano mu Buganda abawa Ssaabasajja kyovola banga abantu bajja bafunye amataka bafunye eki
1: waliwo omu gwe baali bagoba ku ttaka nagamba nange mpozi omukyala abeera kimuzaana
0: aba muzaana
1: nange ni muzaana wa kabaka gwe mugoba ku ttaka baddembe naye nga wawuli engeri gy'ayatulamu ebigambo oseka naye lwaki nze mungoba nange ndi muzaana wa kabaka naye ng'olaba naye alina kiki ky'alwanira ekiri mu Buganda so kati buli ali mu Buganda aba musajja wa kabaka muzaana wa kabaka so twewala okusosola dadamba wanga ne madini epena tuli ekintu kye tuli omuntu y'omu
0: webale nyo Francis webale nyo Edith Ssaabasajja tumuyozaayoza fayiro ya mawulire Edith
4: okyawuliriza fayiro ya mawulire ku Radio Sapiencia
2: wanyi mukulu
0: dyo olunaku olweggulu
2: olunaku olweggulo era lwabadde lwa bunkenke nga luli olwokusatu ennaku zino tezaayawukanyemu nnyo ate ku luno twabadde tulina emisango gya mirundi ebiri tulinayo ogwalukwago tulinayo ne besigi era kye twabadde tuteebereza nti omukulu ayinza obutalabikako mu kkooti Dr. Kanokiza Besigye era teyalabise kino nno kyaviiriddeko munnamateeka we owa gavumenti Sylvia Namawejje okusaba omulamuzi ayongereyo olunaku okutuusa nga Dr. Kizza Besigye azze mu mbeera nga mulamu bulungi ng'asobola okulabikako mu kkooti basobole okutandika okuwoza omusango guno n'okugenda maaso n'obujulizi obuva ku ludda oluwaabi. Kubanga ye yabadde agamba nti tetuyinza genda maaso ate ng'oli taliiwo ng'ate tulinako abasibe babiri oba abavunaanibwa babiri, Hajji Obed Lutale ne Captain Dennis Oya mu kkooti. Kitegeeza nti tubanga abayisizza amaaso mu mateeka ga Uganda.
0: Bonna bavunaanibwa wamu.
2: Bonna balina kuvunaanibwa wamu kubanga kino ndowooza yakyogedde ng'ayagala kulaga nti toyinza kuvunaana muntu w'atali n'omusingisa omusango w'atali. So n'ategeeza kkooti nti baali bagala.
1: Judith, katono nnyo. Ekyo kisoboka?
0: Kisoboka.
1: Omuntu osobola omusingisa omusango w'atali singa oba omuyise n'agaana.
0: N'agaana.
1: Naye kati ono ayina embeera gy'ayitamu ey'ebyobulamu etamusobozesa kubanga akola ki?
0: Ate
1: ng'ali mikono gye ate nga nabo bakimanyi. Kuba gino yabiyo omulamuzi Bagume engeri gye yafulumyemu nga naye adduka.
0: Ate nga kiki?
1: Ayina waliwo owa prison z'adda amuyimiriza bw'ati swi n'adduka.
2: Omulamuzi ennaku zino ayina obuntu bwe yeekolaakola naffe tetukyabutegeera. Naye ekyasinze okubaawo ekyenjawulo ate ab'oludda oluwaabi bo baabadde bagamba omulamuzi yadde oli taliiwo. Fomula omujulizi waffe waali Wilson Andrew amanyiddwa nga Orlando. Tugende maaso
0: omuzungu oli
2: era kkooti yatandise okuwuliriza omusango guno ku ssaawa zaabadde zikunukkiriza okuwera 7 ng'ebulayo eddakiika ng'emu ku bbiri okuwera essaawa 7 omulamuzi n'alyoka n'atuuka mu kkooti. Naye obudde bwonna bwe baabadde batugambye nti kuba ku mutimbagano kwabaddeko nti ssaawa 4 tuddayo mu kkooti okuwuliriza ebyabeesige. Ne tutuula okuva 4 nga omujulizi waali mu kkooti, ab'oludda oluwaabi we bali mu kkooti, bano be baaleese abadifensi nga tewali n'omwalabikako, abasibe tebannaba kubatuusa, olwagiza abasibe ne babayingizaawo Captain Dennis Oyla ne Hajji Obed Lutale nabo ne bayingira mu kkooti naye ng'omulamuzi taliiwo.
1: Nesooka
2: ne tutuula awo okumala ebbanga ng'omulamuzi tannatuuka. Ndowooza yabadde agamba kaninde bamuleete Besigye bwe banaamuleeta ndyokeeye.
1: Ye teyalabye ekyaliwo ku lwakusatu, teyalaba kyaliwo ku lwakusatu.
2: N'atajja era mu kusalawo kwe yasinze okunsanyusa kuwuliriza Kanso Sylvia Namawejje kusaba kwe. N'akkiriza n'agamba kale tungereyo paka ng'ennaku z'omwezi 4 ye wiiki ejjo olunaku lujja kuba lwakubiri.
1: Sylvia Namawejje ye Besigye yamukkiriza
2: okubeera
1: munnamateeka wamuwolereza.
2: Era olunaku lw'eggulo singa omulamuzi yadde waakulwawo nnyo twandirabye katemba ng'owoolwokusatu kubanga ne Hajji Obed Lutale naye yabadde atandise okuba emmeeza ng'agamba bannaaye omulamuzi njagala ompulirize, njagala okubeera nga nfuna obwenkanya n'obumativu mu musango guno nga mumpozesa. Naye ate temuyinza kumpozesa nga siina ba representatives ne bamugamba
1: tena bannamateeka be beyakkiriza
2: ate bano abasatu betwagize namugamba nze abo sinaba kukkirizaako n'omu kukola ki kumpolereza
1: ali ku script ya mukama we
2: n'atandika era neyabadde atandise okuba emmeeza netugamba waayi kyo ekigenda maaso awo omulamuzi n'agamba katuwulirize oludda oluwaabi kye lugamba bo bagamba bannaye tubandibadde tugenda maaso omujulizi twamuleese yakedde wano yatudde kati tugende maaso
1: bapapaki
0: omuzungu addayo bulaaya
1: omuzungu addayo wa tugenda mukwatirano musobole interview
0: omuzungu
1: akolera ani
0: ngalowooza byangu
1: omuzungu akolera ani omusango guno
2: naku zina emisango gy'abantu kati gitandise okuyingiramu abazungu juzi nalaba n'ogwa Katanga nga naye aleese muzungu ne ngamba ye omuzungu yaliyo nga Katanga nga we bagamba nti yatabbaawe
1: naka yali neiba asanga yali neiba
2: kaakati era twagenze okufundikira ng'omulamuzi akkiriza ayongereyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 4 era n'alagira abaprizoni babeere nga baleeta ekiwandiiko oba medical report okuva mu ddwaliro eraga ki ekisumbuwa Dr. Kizza Besigye olwo okuwulira omusango okugende mu maaso.
1: Naye nze ndozamula luki kye twabagamba ku lwokusa nti kkooti yali ekyaliko okutuuka ku lunaku olw'eggulu kuba omulamuzi yadduka buddusa okuva ali mu ntebe ye. ya bao ya duka kubanga nagenzi naenda omu kubutambi
0: yesebo
1: ne kati na nenyezamu ono wa prison ya jako besi
0: jempingu
1: kwa jika besi yali akute chitabo nenge mpingu zikulachi
0: zimukute
1: besi jawa
0: ya randi kata kuba buruni
1: aha ne kato ruamu nagambi na yonu
0: akolera
1: omusirikali akolera
2: nemta omusirikali okujjako besi jempingu chari chiti inti mpingo bazi mutekako atenga agamba zimulumyo mikono kati ngo omusirikali amukutte omukono already bamusibyeko empingo aba amunyiga n'agamba bannaye empingo zino zontaddeko ate bwonyiga omukono nnumya
0: anti omanyi empingo eyonzibu empingo buli
1: gyokoma okulwana gyekoma okumyumyula
0: gyekoma okumyumyula kumyumyula kakati eyinza n'okukutula
2: era n'asigala musajja watu n'empingo ze olwagize omusirikali naze mujjako nasigala nga yeekala kaasa mpola mpola
0: hate mpola mpola atawo weyaviridde mumpeera nayongera okkuba ennyo nafuuka kidala
1: nabi besijya ina so nabi asamba nosamba
2: hey,
1: nembawasamba tu
2: anti katolonga bamugize n'emikono basose ne bagikwata emabega bwe bagikwata emabega ko ye kansambe wansi n'abagamba naye munanzijako empapula kuba omulamuzi yabalagira mumujjeeko empapula ezo muziteeka eri ebbali n'agamba naye munaabinzijako newe munaasiba emikono emimwa gigenda kusigala nga gyogera ekituufu twagala kwenkanya
0: nga n'emimwa bandigikuttebo ate nga kati bonna gikwata olwo ekinaayogera
2: nina kyenalabye eggulo mu kkooti nga Haji Obed Lutala awuliriza omulamuzi bye yabadde ayogera ng'omulaba mu masiki emimwa gyenyenyaga olaba alina byayogera muli mu mutima nga emimwa gyenyenya alaga obusungu alaga obutali bumativu
1: kare yawulabira
0: enjawulo
1: eri wakati wa civilian ne munnamagye besigye wa action katawa Obed Lutala nti kwojukira ku lwokusatu besigye bwe yali atandise okwekalakaasa Obed yali
0: mukakamu
1: naye ate ono y'omujaasa ate ye mukakamu nnyo teri talina kyanyega naye ate olunaku olwegula olaba nti ate mukama we w'ataabadde besigye Obed naye yafuuse ki yafuuse kirala
2: kati kitegeeza nti n'Obed w'atalijja nga waliwo ola tusuubire nti ne ola naye ajja kutabukamu
1: awo tetumanyi naye enziranga we nabategeezezza eggulo nti ffenna twagala kituufu ekirala ate mu butuufu bwakyo ne bana abasibe baagala amazima n'obwenkanya omusango guno eno so kati ettaffaali eddene liddayo eri gavumenti kuzuula kituufu na kutumatiza kituufu mu musango guno naye bataakola ekyo nga we twalabye besigye yagwa wansi asike ne bamulekawo eddakiika nno eziwera
0: oluvannyuma bagenda okulaba nga
1: bali bamanyi nti byakusaaga olwabonaga nti banaye omuntu wafa asonze ensuubira omusawo gunene oguli trike waliwo omubaka omu yadde ensereko yasabye yagera Pulezidenti Museveni kati embeera wetuuse nange natuuse oba nenzikiriza besigye bamusibire ewaka bwe kiba kisoboka besigye n'Obed Lutale n'omujaasa ono tuleme kusosola waba jaga ate lwaki oliye mumuleseeyo bonna abasatu bwe kiba kisooka abasibire ewaka kati batandike kuwoza nga bava ewaka ekirala babawa abalamuzi be baagala bannamateeka babagamba nti baguma kuba emisango emirala bw'osaba munnamateeka aguve omulamuzi aguveemu kikkirizibwa yali kwali kubala kwa bululu kwa nammeere Masaka
0: kwali kwa nammeere
1: yes
0: omulamuzi yakuvaamu
1: najja so ekikkirizibwa mu mateeka ate ne mukulu baguma naye abeere waakisa aleme tulowoozesa nti alina gw'akolera bwebanga bamusabe nti aveemu nga talina interest mu musango guno
0: abireke
1: okomulala gwe banaawa akole ki ajje naye watali ekyo tuyinza olaba ebitali birungi wakati dokita abanga ali mu mbeera eyo kwa batugambye yagenzemu ICU emulago onako lwe baamugjawo kati tumanyi oba yavuddeyo oba akyali mu ICU
0: kubanga aba PFF Dr. Lulume Bayiga era eggulo baayogedde nitwagala accountability ku musajja waffe biki ebyamuviiriddeko okuba bw'atyo kati nga balinga abalaga nti era gavumenti evunaanyizibwa kyenkanyi
1: ne bwava kati ka god forbid besigye n'ava mu bulamu bw'ensi eno ndoza gavumenti muyinza okweziikira besigye okulimba kubi mujukira ko besije baamu kwata abe babentu nga mweyo babawa ne balumba kuseta usi nga wazono mwana witu mwana witu ne balumba pri namuga sebo fokulo kwati batugera mukulonda namugamba kulonda amala kutebo
0: ye nzijukide
1: abalolo baamu sibalo kaba muwandise nga ali mukomera ne bamugaba kumulo kulondo mala kuta mwana wafe ne bamuta haitu gena mweye mbera nga tsigambi ave mulambo ensene nga avude mulambo ensene oloza bode ya wesi jetuketie ntungamu zeze muku ziri nya ebole ze inzo kuli nye likopita niba muzike echiro so kati government ukwe walevyo na take away mbeira na wesi jeno omuade free trial tukiriza bana Uganda muweze se mumbere yenja uro kwa nesi mtu wavuli jo musibire waka kuhina mekanizimu zo na osobo kuteka yo kamera natuna bana kumuta nozi teka ngazimu renji mpambu nengazimu lava musibire waka afune medication ni omutere onto olokusatulo na kubweruti obadeti weti oino kuba mukoti omutwalire ne kabangalie mukime agenda ozisebwe tulabenga tufuna obwenkanya musango ne watali ekyo katulai bacherupe omulinde
0: fayiro ya maulire
4: uchawuliriza fayiro ya maulire ku Radio Sapiencia
0: idisi koti jimalire dala
2: era lunaku lweggulo lwelunaku lwerumu omulamuzi David Matovu lweyafulumiza ensala ye ng'ayita ku mutimbagano gwa Ikimis era ensala ye ku musango gwa Elias Lukwago omuloodi yabadde egoba okusaba kwe okw'okweyimirira kaakati ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omusanvu kworu kooti teyatuula mu open court nga bulijjo nga wetulaba gino emisango emirala Elias Lukwago yatwalibwa mu chambers za z'omulamuzi gye baali ne baleeta abanaamweyimirira era baali bana okuli Honorable Betty Nambooze, okuli Moses Kasibante, okuliko muganda we Haji Abdul Sewankambo, okuliko ne Chrysostom Katumba nga be bagenda okumweyimirira. Wabula era ku olwo kooti yasalawo neewa oludda oluwaabi n'oludda oluwawaabirwa baweyo submissions zaabwe mu buwandiike ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omusanvu lwali lunaku lwakubiri era ku olwo kyakolebwa ne babiwaayo kati omulamuzi mwe yasinzidde n'atunula oludda oluwaabi kye luwandiika n'oludda oluwawaabirwa kye luwandiika kakati oludda oluwawaabirwa nga lukulembeddwamu Medad Segona bo baali basaba nti omuntu ono Elias Lukwago awe ateebwe ku kakalu ka kkooti kubanga baali baagala agenda jjanjabibwe olw'ensonga nti si mulamu bulungi nga baagala agenda jjanjabibwe nga bagamba ezimu ku ndwadde ezimutawaanya ye pressure neeno gye bayita enkizi
1: spinal cord.
2: Kati nga bagamba nti na ripoota eziva emulago zaali ziraga nti omuntu ono yeetaaga okutwalibwa mugundi mu ggwanga ly'e Buyindi abeere nga jjanjabwa ng'obudde bukyali wabula ate oludda oluwaabi dwo lwawakanya kino ne bagamba tebalina gye tebamuwa bbeyiru bo tebakikkiriza nakyo omulamuzi kumuwa bbeyiru era nga bagamba nti yadde bagamba nti mulwadde abaaluzira prison basobola okumujjanjaba nga tagenze mu ddwaliro lyonna ddala wabula ng'abaaluzira be bakoze eki
1: bebamujjanjabye
2: era awo omulamuzi we yasinzidde naawe ensala ye n'ategeeza nti n'ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogw'omusanvu bwe baali mu kkooti ente emakindye wali mu Chief Magistrate's Court omulamuzi ensala gye yasala yali abagamba okugenda mu High Court ng'abasindika batandike okubanga bawoza omusango guno so si kugenda kusaba bbeyiro y'ensonga lwaki yagobye bbeyiro yaabwe
1: kati awo kakodyo kapya kakubalemesa naye kati bwabanga omulamuzi agamba nti oba abavunaana oba abawaabi mu musango guneeno bagamba nti Uganda prison esobola yo Uganda prison yegamba ki ye yafunye ku kiwandiko okuva mu Uganda prison omulwadde basobola omujjanjaba
0: nedda Francis bino ebintu byakwekubya yaka kubanga aba Uganda prison bakwata omwami oyo omuloodi ne bamutwala
1: emulago yes
0: emulago gye tulina abakugu baffe mu ggwanga lino era eddwaliro eryekkulu ne ligamba nti nalyo terisobola embeera ye esobola kutwalibwa bweru gye
1: bamujjanjabira
0: kakati ate prisoni mansioni besobola etya okumujjanja
1: enewe naye simanyi enewe buli omu mu profeshoni ye aba alina kyakuuma oba aba alina kyaluubirira okufuna naye abantu bano okuva tebava mu ofiisi ya DPP abawolereza gavumenti nze nsuubira nze nja kizaayo ku ky'obuntu bw'abanga embeera lukwago gy'alimu eri bwetyo gwe nawe omulamuzi ng'ogiraba bannamateeka ne bakuleetera okusaba kwabwe lwaki oba tobateerawo buwaayiro olina batteerawo buteezi buwaayiro n'olaba nti ono tetumufiirwa mu prosesi yakuba nti mumuwozesa mumukuma ng'obulamu bwe weebuli ne gumusinga naye nga mulamu thani okumuwozesa.

0: Munangi.
1: O gamenti haba sagala agalami dewebaan sabida. Sente zajja.
0: Sente zajja.
1: Ochuwelo obujuli zi.
0: Oshege. Kale mwebale kubanga muzinonya. Wazinonyeza kastoba nga tozinonyeza monsawe ya muno. Nga wazinonyeza we watufu.
1: We watufu.
0: Wakulu.
1: Mbatuku wagira zinonyeze dala.
0: Yes.
1: Jeje juki za bantu bajewe wandese mkakensa webie mizanyo.
0: Ayagalo kwega takuti musagala agalami de mkakensa webie mizanyo gumite bili ya bili mukaga. Tuku gamati mumasa o urufanyuma lwa maulide.
1: Yeah.
0: Tugenda kubatufu nende esimu yo. Kube wano. Tukubaza ya kabuzo katono nyo kabia mizanyo. Katono kangu nyo. Kangu nyo.
1: Nga wega tamo timu.
0: Mutimu ojiga tamu. Tuwa gala bantu batano. Era watu na marido kuandisa. Kawefewa kuandisa wana kome kerezi. Era kale nga tufunya bantu pa
1: batano.
0: Abatimu sagala gala mide. Atemu wabo mtu wagala omuntu agendo kuangula pichimu. Agendo kubo omu.
1: Na petu genti owangu. Omuntu wapegwe tu awagira.
0: Yeah.
1: Awangu de. So jangungo inache osobola. Jangungo oligumite sosi umite.
0: Siku yisa bibulu.
1: Tuja kuhisa bibulu. Mukubanga sagala gala mide yansa sulide.
0: Nata fetu ya kubeda nga yu nga tuwa
1: ga. Tukuli
0: do damwe vibuzo tuka boyo ye
1: wafi. Kwa gira paka lasti. Mboja nga tuku yuwa mawe bili za transport.
0: Iza boda.
1: Iza boda. Nga ziwa.
0: Kajuisi.
1: Kajuisi. Nga kabao. Kakati sebo. Tuja kunywa kajuisi kasaga la galamide.
0: Kabwerele.
1: Kabwerele.
0: Kwa kakolele. Kubanga man. Kuliwa sente. Walua wano. Sente ye chikazi. Ayaya.
1: Terika.
0: Emuruma. Na yenga tuja kutoba.
2: Program sagala galamide.
1: Jeje.
0: Wanjinyo.
1: Tugena maulire. Atefe tubatu ingira weekend.
0: Chitufu.
1: Mbatubati ingira weekend. Njagalo kukugamba. Nadala bantu benachi wogo bente gero bulunji. Omanya abana kati. Bweba weekend. Babe era mukola mirimu jabu tali. Omuzadde chakola addira omwana na motike bijanjalo.
0: Mbaraba.
1: Muno mungalo nakwate nyanya. Ino nakwate obutungulu.
0: Obutula.
1: Bana itubegalide bazadde bannaffe temukosa bana mirimu giriba egiri tukambukadde ngaba kuzene mbaletere ebizibu
0: omwana yetise waguru kilo ziringa 15
1: anaalengeza
0: wanaalengeza mungalo 2
1: atambuza ati jabijete bigwayo teri abibba leka atwale bitono tono agenda atunde
0: bwe bigwa wadde
1: kubaka tyo mwana bamutambuza okuvenna kiwogo paka mu ntebe town yali wansi
0: walako
1: kati labo olugendo olwo nalwa atambula
0: bambi
1: okitegeera nakute buli mukono koze eki
0: gukute
1: no mutwe gwetise
0: muto myaka emeka
1: kuli myaka 8
0: wana wa P3
1: okitegeera ali mukutambula yekka abalaba batuma amazzi ku nyanja
0: o baba
1: namuwe kido mwana maga endo tamazzi mu nyanja enyanja enaku zona bagamba yatabu kengeje bakisimamu omusenyu
0: omusenyu mzibu
1: gwe twase nanga amazzi kati omwana kyangu okuvayo nage twatambulanga nga tugenda olumusijitu kawakati niye katocha asobola omwana kyangu okola ki
0: okugwayo
1: okugwayo mugambe kidomole ekyo kale akisombe mwe mirundi nge ebiri esatu
0: kikulu bambi
1: kubanga kati omwetu se kidomo nayi taye namu kuba yuguma buyugumi ati ekidomo lataki sobola ate bajja bako ataba basibe kubanga yebera kya odleba osegera muko saba na batanetu ke mirimu ejachi
0: bwana mtoba bamutise kasoli kumutwa mufunde ate ekisefuria bwe kiti
1: osegera olusindo chocha
0: atuke wantu taina chimuti kula mwabagendo mugula kati mmutikula
1: mmutikula hende mudamu ne mmutika
0: yeah.
1: Omutise sefuri ya yochayo nenyoko omuka
0: oh.
1: Banna yene datubegaide bazadde bana kitufu twagala sene
0: naye
1: nene abana tubabalili
0: ero mwana ogendo mubuza obera wani
1: senga mwana wasenga
0: mama yagenda
1: ali Abu Dhabi ali kata
0: obera wani wakoja
1: koja
0: jaja
1: jaja
0: abasinga obunje
1: abala sitepu
0: mama wange naye si yanzala
1: naye si yanzala yanzija mukyalo nga tata atusuddewo
0: tata wali ludawa ali Kampala naye simanyi
1: jali
0: wadragi
2: tulina kukajara
3: olerano mukitale kalere kebaita biva mtu ndunda nyanya mukene nga bobirawe
4: una abana omugati gwemba de manyinji gwa bay
5: sabuni atabere wa bay singo
6: good morning
2: program musagala galamite

0: Oba ke mpulide ke
1: ntino chi
0: She's my neighbor la la la
1: Akaimba kaweleza kwa Chris John Zibuwembo MP to B katika Moon North MP adako bili asato mogomo
0: Agake deji tu
1: Hei chivenga chike Nze jinagwe mmanyi Kwa wangu lobu kulebeze omu akakunu Kati ngabo ya wangu Yata ndise dokunonya Kati Chris John Zibuwembo Wanupu no Wanupu
0: Aga ndiso kanonya
1: Yali meya weru weru Yes
0: Kati saa wenu
1: Katika
0: mnyeza katika mnyeza
1: Katika Moon North Bili asato mogomo Tulina ye
0: Katu walinde Ekanabayo. Tawulira bakantu kali kato.
1: Akabakafu.
0: Kayi.
1: Kafu.
0: Ngani nawe nkauli.
1: I might call me maybe.
0: Oye mpulidi da neighbor. Call me neighbor.
1: Call me maybe.
0: Oh.
1: Omimbi bamita Kali Ray Jepson. Nzara ye Canada yazaliwa ku Mwenda 1985 ngenakuzo mwezi abiri mu November kitegeza weze myaka ana ejobukuru waliye Canada je bamzala. Yafuna mwawe enaku ezo ebizibu bwe yavayo na agamba nti awagira omukwano ogw'ebikokojjo bafani zine bamugamba
0: Alimba akayimba akalungi bwe kati n'ogamba nti
1: abazungu bamanyi
0: abazungu na romu na mwe mulimba
2: Program sagala galamide
0: wanje wa mama
1: nga tugenda
0: nga tuva wano
1: egwanga oliraba
0: egwanga ndiraba
1: wali wabadangamba kitegeza abantu baba nemvi baba nemvi nga tetumanyi
0: biranga katoyagalo laba nti gundi mukadde
1: ani
0: leka bamusibeyo wiki
1: abantu emyaka batulimba mire yimbe
0: bwe baberebwe erweno batulimba emyaka
1: waliwo kuyimbi atero tugamba iyo manyi etava kwa asatu wao kali yasoka kubiranga 2.5 2.5
0: nebo yafumbirwa
1: kati wa asatu
0: bwe yafumbirwa nawe za
1: asatu neji Nijuwela.
0: Oh.
1: Na yerao. Asobola okulyawe emyaka gy'emirala 10 na wajinda.
0: Ngali yao.
1: 15.
0: Mbukati okumanya emyaka gy'omuntu omutuufu. Musibe. Musibe mu wiki eji.
1: Mukomera teba inayo nkola. Nga batu akaviri nkasale buli wiki.
0: Nga no kadayi nga nkadayi.
1: Mwemba asobola okukadayi nga nkadayi.
0: Twagala tusaba omukulu byabasajja.
1: Mawamakomera.
0: Mawamakomera.
1: Tekitunyumira kulaba omusibe waffe.
0: Omusibe waffe.
1: Navuddeyo
0: safaananika. Navuddeyo ng'envi zerudde.
1: Si kirungi.
0: So nga ate oli abadde yeefaako.
1: Yes.
0: Nga n'envi tetukola ki?
1: Tetuzimanyi.
0: Tetuzimanyi. Mukulu byabasajja, omuntu akkirizibwa okujja ne kasheva ke.
1: Kale ne bakamuleeteranga.
0: Kale ne bakamuleeteranga. Nga tannajja mu kooti. Kubanga kati fe ba social media inlozi mutumala mwa amanyi
1: owaye
0: tweet nga tuba nebibalo byaffe
1: eyo nga tuvude tweet

0: Irabieko.
1: Sinaji somako.
0: Tonalaba tweeti ya AI.
1: Ya AI?
0: E
1: gambi.
0: Anti nti omukulu. Agambi nti abeera ku kitimbo okwo ku X. Tinawulira nga boogera AI, artificial intelligence. Nagamba intelligence kyeyo esinga kitange. Intelligence kyeyo esinga abakulembeze nga prime minister. Intelligence kyeyo esinga abantu nga nze. Intelligence iyefanana etya. Nti okujjako ng'esobola okusomesa abantu oba abantu ennimi ng'olunyankole n'olunyarwanda.
1: Hawa wajitegerea nti kati yeyo AI.
0: Na ye chitali yechu. Intelligence kiyo jenu
1: wagira. Nange muwagira. Tesome saru nyarwanda.
0: Tesome saru
1: swahili. Tesome saru swahili. Tesome saru nyankole.
0: Sobora kuru kusomesa pwepe ya gadi.
1: Bobo chaga. Intelligence.
0: Bobo chaga diru kusomesa.
1: Omukuru achigambo chayo gede. Achimanyi. Oba tachimanyi.
0: Agambie AI tabi. Bantu mwe muzanya n'okuzanyamu.
1: Okujjako atugambe nti tannategeera nti waliyo kye bayita AI.
0: Anti era agambye abiraba ku mukutu, biraba ku X.
1: Akibuuza ani tamongo?
0: Yasobola
1: okimunyonyola n'akitegeera.
0: AI.
1: Kubanga oyo yagitegeera mangu. Ntiesobolo.
0: Sinze
1: mbyogedde.
0: Yo AI
1: yebyogera ebyo. Baganda si.
0: Make sure.
1: Ebyo AI yebyo.
0: Hero na ebintu byensibizi. Okimanyi juzi nabadde ndaba pala obuchiko pa parliament walwa kade ka to down nga bateesa. Ka public accounts committee. Nenda ba nga bakulu bateesa ng'ensegenda maaso nengamba ebyadalensi yali esobola ogenda maaso nga Anita Among'o taliiwo.
1: Era nga bwesobola ogenda maaso nga abantu bangi tebaliiwo. Lwakuba bakyerabira. Ensi, paramenti.
0: Na ine da, kaba sawali uo mtu wa suburo kufao na imirida.
1: Kizibu.
0: Oyo musajja nga yage, tutama simu.
1: No, oyo mukazi nga yagenze.
0: Mukazi, si musajja.
1: Nga yagenze, sa imirida.
2: Eyo jibadis sagala gala midi. Eyo jibadis sagala gala midi. Nyumiwa, kusembo si esensonga. Monday to Friday. Twice was the Sawindala. Time check. A Sawas Wesenya, a Sukumacha. Time check a Kutusuako. Bena Musigan Simbiwo, ne MTN Momo. Sigokutandi Kiradala Kusirin Sirukumi. Of Nama Goba Gabri Runako. Atemo Savoku Jayaka sent a catch said at your Nawo Yagadi day. A Wataliku Andika on Nawali. Nigastemo Mukaga Tan Star, Mukaga Hash, or Neko Investor. Oboko the MTN Momo app. Fetching the Munyakatunya Senya from man.

0: kuluze ya magazine nsulo y'omuziki nebye mizanyo chenda munyaka tonyezenya fama radio sapiensia zile dakikabiri musatu ezibula yokweresa wa omusambu kekade kafe akesala ya maria geche misana eranga bulijjo Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda ali mu studio okututukulembera musale eno nawe twegateko awereze kyetago kyo nawe kiwereze na ye gezaako kuba omumpimpi ekyo kikulu twegateko tugende musala
1: Mwinyo lepa tunelia mwana, nelia mwimu tukirivu.
0: Amina.
1: Olwa lero tusinka na mukama wafu Yesu Kristu, ngagenze kuchalo che wabwe en Nazareti. Wagende wabwe, mbamu isabatia. Basa nyuka, okulaba mwana wabwe nga akomyewo. Era basa nyuka, kubango mwana wabwe yojabera, ngababu lirantia inevi yevu nyobiakola. Ebibuuzo ebyo tunaamalira okwebuulirira kwaffe tunaaba tumaze okulaba ki kye tuyigamu naye kuno kwaffe tugamba nti okumanyiira kuzaala obutatya mu nsi muno ebintu biba bya mugaso naye kasita tubimanyiira omugaso gwabyo tuba tetukyagulaba ebintu ebigenda nebigenda nebifuuka ebya bulijjo tuba tetukyabyewuunya Era tuba tetukyabitya oluusi tubinyooma era ne tutandika n'okubijereegerera obwe bulamu bwaffe obwa bulijjo bwe tubeeramu era ekintu kasita tukimanyiiza amaaso olwo nga kifuuse ekya bulijjo tuba tetukyakyewuunya tuba tetukyakitya olwo ne tutandika n'okukijereegerera so nga ate omugaso mukyo mweguli gw'amaanyi ddala era Waliwo n'olulero olugero olugamba nti omuddo ogw'okumpi teguliibwa nte. Ebintu ebituli okumpi ebyo nga bitwetoolodde. Emirundi mingi tetutera kubyettanira. Tulowooza nti ebyewala bye bibeeramu omugaso nga tulinga ente ezirekerera omuddo ogw'okumpi ate ne zinaayiza omuddo ogw'ewala. Obwo bwe bw'omuntu waffe. Omutima nno ogw'obutawagira byaffe ne tutuuka n'okubinyooma ne tutuuka n'okubijerega era gwe tugenda okulaba mu vvanjiri eno ey'olwaleero Yesu nga bamunyooma batuuse n'okumujerega obwa Mesiya bwe tebabulaba abantu be bandibadde olowooza nti omwana waffe akomyewo bonna bandibadde basanyuka kubanga bawulira eyo gy'ali ayigiriza by'amagezi byereere eyo gy'ali ayina ebyewuunya ebitakolebwangako muntu mulala yonna by'akola wandibadde olowooza kaakati mu kudda bandibadde bamwaniriza naye abooluganda si bwe kityo bwe kiri katusome evvanjiri yaffe ey'olwaleero evudde mu Matayo Omutwe ogw'ekkumi n'essatu olunya olw'ataano mu ennya okutuuka ku lw'ataano mu omunaana. Yesu bwe yamala okusirisa engero ezo n'ava awo n'ajja mu kyalo kyaboobwe n'abayigiriza mu sinagoga zaabwe ne beewuunya ne bagamba nti amagezi gati gamuvaawa n'ebyewuunyisa by'akola ono si ye mwana w'omubazzi Nyina si ye Maria, baganda be si ye Yakobo, ne Yozefu, ne Simoni, ne Yuda. Bannyina bonna tebali kwaffe, ebyo byonna kale yabijja wa ne bamwesittalako. Ye Yesu n'abagamba nti wonna omulanzi abeera n'ekitiibwa wazira mu kyalo kyaboobwe ne mu nnyumba y'ewaabwe. Ebyewuunyo bye yakolerayo tebyali bingi kubanga tebaamukkiriza. Olaba engeri Yesu gye bamuyisizzaamu akomyewo ku kyalo ky'ewaabwe wandibadde ogamba nti basanyuka wandibadde ogamba nti ono ye muzira waffe n'ebyobuzira kaakati tebabiraba basookedde eri nga beewuunya amagezi n'ebyakola byonna nga bya waggulu nnyo waakiri n'ekyo kyandibasindise okumwanirizanga omununuzi waabwe naye abooluganda si bwe kityo bwe kiri ekyo nno ekyatuuka ku Kristu ng'agenze ku kyalo ky'ewaabwe ekijjayo bulungi engero ziri ze twatandise nazo okumanyiira kuzaala obutatya ate omuddo ogw'okumpi nagwo teguliibwa nte abe Nazareti nga yewabu wa Yesu basoka nebewunya okulira omwana wabwe omwana w'omubazi ama ebyamagezi aga waggulu byayogera ate era n'ebyewuunyo bye yali akola. Batandika n'okwewunaganya nga bagamba nti amagezi gati gamuvaawa n'ebyewuunyisa byakola. Ate n'ekirala n'abooluganda lwe bonna baali babamanyi nga be bantu aba bulijjo be baali bamanyidde. Balowooza nti mu bano temuyinza kuvaamu wattutumu ng'eryo erya Kristo Yesu amwesitaddeko. Bagamba kimu nti ono si ye mwana w'omubazi, Yozefu tumumanyi wano bulijjo, nnyina Maliya tumumanyi, baganda be Yakobo n'abalala bonna tubamanyi. Kaakati wano ate wekkaanye ekino evanjiri kyeyogedde, kubanga bw'oba tokyebuuliriddeeko bulungi kiyinza okusindika okugamba nti Maliya yazaalayo abaana abalala ng'oggyeeko Yesu. Nedda, Maliya teyazaalayo mwana mulala ng'oggyeeko Mukama waffe Yesu Kristo. Ate bano ab'oluganda olwo aboogeddwako, ate era kifaanana nga kuno okwaffe mu by'obuwangwa bwaffe. Si buli gw'oyita muganda wo nti ddala oba ozaaliddwa naye, naye kikaabika byaffe nga bwe tubimanyi, omwana wa kitaawo omuto abeera muganda wo. Kaakati era mu ttuluba eyo batutegeerera kino, Maliya teyazaalayo mwana mulala okuggyako Yesu. Ate ne Yozefu yennyini tuleme kulowooza nti oba yagendako ebbali n'azaalayo abaana. Nedda, ne Yozefu naye talina mwana gwe yazaala okuggyako okubeera omukuza owa Mukama waffe Yesu Kristo. Kaakati n'abooluganda tuwulidde abewaabwa Yesu bamwesitaddeko. Mu bantu b'e Nazaaleeti tubalabamu omutima ogw'obuggya. Guno nno bannange gwe mutima ogusinze n'okututtattana yonna eyo gye tubeera, anti tewali ayagaliza ya munne kuzaala nduusi. Ate gwe singa si buggya, wandibadde olowooza ekyalo kyonna kyandibadde kikomawo nga bagamba nti omuzira waffe wuuno akomyewo. Naye kaakati bali mu kimu kunyooma, bali mu kimu kulengeza mu nnyumba y'omubazi oli gwe tumanyi. Musobola okuvaamu omuntu asobola okukola eby'amaanyi eby'ettutumu bwe bityo. Obuggya abooluganda butufiiriza bufiiriza. Vanjiri etulaze nti Yesu ng'agamba abeewaabwe nti wonna omulanzi abeera n'ekitiibwa wazira mu kyalo kyaboobwe. Ebyewuunyisa bye yakolerayo tebyali bingi kubanga tebaamukkiriza. Olaba nga bwe bafiiriddwa. Era abooluganda buli lwe tugaana okukkiriza, Yesu si yafiirwa, Katonda si yafiirwa, wabula ffe ffennyini ffe tufiirwa. Era kaakati wano tulaba abeewaabwe tebafunyeemu olw'obunyoomi era olw'obutakkiriza. So ng'ate Yesu yandibadde yeetegese okubayamba, ebyewuunyo bye yakolera ewalala n'ewaabwe yandibadde asobola okubikolerayo. Naye ate tujjukire, Yesu okukola mu ffe bannange tatweka kaati kako n'akatono, wabula tuteekwa okuba nga tulina okukkiriza awo naye w'asinziira okubeerako ky'atukolera mu bulamu bwaffe. Era leka kulowooza nti ye ajja kukola bukozi nga tolina kukkiriza. Yesu ayagala ekigambo eky'okukkiriza, awo no leka tumukkiririzeemu, awo naye w'atandikira okukola mu ffe. Newandibadde Kristo nga bwe ŋŋambye atwagala nnyo tatweka kaati kako. Naye ate tumanye nti buli lwe tugaana okukkiriza Kristo, Yesu si yafiirwa, wabula ffe tufiirwa era tetufunamu. Kristo bwe tumukkiriza ne tumwaniriza, ajja kubaako ebyamagero bingi by'akola mu bulamu bwaffe. Mu bantu b'ewaabwe Kristo teyakolerayo byewuunyo bingi kubanga tebaamukkiriza. Awatali kukkiriza, Yesu takolerawo. Eky'abantu b'ewaabwe wa Yesu okumugaana, tuyinza okukiyigamu kino nti bulijjo abatulyamu olukwe tuleme kulowooza nti babeera wala, nedda babeera mu ffe, baba batumanyi bulungi. Abantu bangi ku nsi kuno babonaabona olw'okubeera abo ababamanyi obulungi okubeefuulira. Era we njogerera ebigambo bino, bangi mu mmweyo wali mutulu balino, wali oina mukwano gwo, akumanyi bulungi ensula n'ensiiba, kakati laba wakwefuulira abatulyamu olukwe. Emirundi mingi tubeera nabo, ate gwe abatatumanyi, banaatulyamu batya olukwe. Okujjako oli akumanyidde ddala, twandirowoozezza nti Kristu obuwagizi yandisoose kubufuna waabwe, naye mubabe bennyini. Kristu teyafunayo obukyayi, kwogererwa mafuukuule ate era n'okuyigganyizibwa, ababe baamwegaana. Awo nno Yesu ekyo kyamutuukako, naffe abooluganda kiyinza okututuukako. Kaakati obudde nno nga tebunnaba kutukwatiriza, kanzigye ebirowoozo bino bye tuyize mu vvanjiri ey'olunaku olw'olwaleero. Ekisooka, tubeerenga beetegefu okuwuliriza abalala ne bwe baba nga beebo be tumanyidde. Oyinza okubeera ne munno ng'obeera naye omumanyidde, lekanga kunyooma nti kaakati ono ayinza kuŋŋamba ki. Ate nno abamu ku bo babeera na wansi waffe, ayinza n'okubeera nga muweereza mukozi mu nnyumba yo, awo nno bw'otagamba nti kaakati ono omukozi aŋŋamba ki. Era mmanyi bulungi waliwo abakozi bangi abataasizza bakama baabwe. Awo nno tulina okuwuliriza abantu abalala ne baba nga beebo be tumanyidde. Katonda ayinza okuyita mu abo be tuyita abaffe okubaako ky'atuyigiriza. Ate era ekirala, twewalenga okulamula bannaffe nga twesigame ku byafaayo bya famire zaabwe gye bava oba embeera endala yonna gye baayitamu. Tulabye bangi ate naddala kaakati abanene bangi tubawulira, naye bw'otunuulira ebyafaayo byabwe gye nvudde waabwe, ojja kulaba nti nabo baatandikira mu bulamu obwangu. Abamu ku bo baatundanga ne ku nguudo, abamu ku bo baatundanga na walagi, bayisa walagi okusobola okubeerawo mu bulamu obwaffe buno obwa bulijjo. Kaakati wano ng'oli ayinza okunyoma nti naye kaakati omuntu ayise mu mbeera efaananako bw'etyo, ddala asobola okubeera mu kifo gundi? Omuntu akyuka, tasigala y'omu emirembe gyonna. Abantu, leka tubatunuulire mu mbeera endala gye babaamu, naye so si byafaayo by'obulamu bwabwe. Bulijjo tuteekenga essira ku kituyigirizibwa, so si oyo atuyigiriza. Mwoyo wa Katonda akolera mu buli muntu. Tweggye munno omutima ogwekwebuuzanga nti ani oyo atugamba, wabula tufengayo okutegeera kiki ky'atugamba. N'emirundi mingi tugukulembezaamu kimu, ani ayogera oyo? So ng'ate ky'ayogera kye kisinga obukulu. Kammalirize ne kino, toterebukanga ng'obadde obooleddwa. Yesu tetumusanze, ab'ewaabwe bamubodde, ab'ewaabwe batuuse n'okumwegaana. Toterebukanga kubanga ne Yesu yandibadde abivaako nti oba mmwe abange muganye okunzikiriza, ate kaakati nkyakola ki? Yasigala agenda mu maaso. Toterebukanga ng'obadde obooleddwa, nyereranga ku kituufu, abalala ne baba nga tebakulabawo. Kambagaliza olunaku.
0: Amiina. Tuegeteko ku 755-4-8-7-3-0-8-4-9-3-0-2. Ate message ya WhatsApp ojiteke ku 755-4-8-7-3. Hello.
2: Hello.
0: Yes, Ebu.
2: Mze Joseph Kato. Salama. Kutani posti ya nungondwe. Saba faza. Pagire mirimu jangi. Niranga Yosefu nga bwayibola Yesu. Naffe bwe tuli mu famire, tusabire famire zaffe baddeeri Katonda, tusabire eggwanga lyaffe, Mukama aliwo omukisa.
0: Tweyanzizza ssebo, beera bulungi. Hello.
3: Hello. Hello. Nabakoza teje Rubaga. Nsaba Father ansabire kuba obulamu bwange eggulo nabo wadde Mukama nga ndaba bunsobedde. N'obugagga wange bunyini bunsobedde, gwe ŋŋamba okunkuumirako ate yatunda. N'empaayo ekika kyange kyonna kuba abasinga beetadde mu kusamira. Byebyo Father.
0: Kale nnyabo Father ajja kubanga ate akusabirako. Oli ku nkuluze y'amagezi. Hello.
4: Father weebale okusabira. Era Father yogera okunsabira okweyongera okwagala Omukama n'okusonyiwa bano.
0: olabi kutubuze kumu nange na ye echeta guchituse. Nse Maria, nsabira abana bange, wamuna makaga.

0: Mulinyarya Pati Neria Mwana Neria Mwe Mtukirivu.
1: Amina.
0: Enema yom kama Yesu Kristu nokwagala kwa Katonda. Nokusechimo kwa Mwe Mtukirivu. Bibere na mwe mwena.
1: Nawe bibere nawe.
0: Abo Luganda choya tulenga betuli abononi. Chiyoke tusaniro kusoma obulungi. Misa eno. Neto ndira Katonda omuyinza buli kantu.
1: Namwe baganda bange.
0: Tinyono nyenyo mukuloza, mukwogera, mukukola ne mbutakola. Gusinze, gusinze, gusingide ddala. Kyeva negera Mariya omutuukirivu emberera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu. Namwe baganda bange.
1: Okunsabira eri Omukama Katonda waffe.
0: Katonda omuyinza buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe. Atutuuse mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina.
0: Ayi Mukama gw'omusasize.
1: Ayi Mukama gw'omusasize.
0: Ayi Kristo gw'omusasize.
1: Ayi Kristo gw'omusasize.
0: Ayi Mukama gw'omusasize.
1: Ayi Mukama gw'omusasize.
0: Twegayirire. Ayi Katonda, olw'okwongera ekitiibwa ky'erinnya lyo n'okulibunyisa mu Ekereziya wo, wasalawo Inyasi omutuukirivu. Tukwegayiridde tuwe tulwane mu nsi nga tulabira ku ye, naye nga bw'atuyamba tusobole okutikkirwa engule awamu naye mu ggulu. Tukikusaba nga tuyita Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wo, aliwa wange anaalamula amunaayi na Mwoyo Omutuukirivu emirembe.

0: Uno akariga kakachonda unajawe bibiensi besi mi abaiti dua kumbaga ya kariga
1: ayo mukama sigwanje wengira omwange wabula yogerako gesigambo omwoyo gwange gunawo
0: ombiri no musaibya kristo bitukume okutukambulamu obutagwawo
1: amina.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: The radio. Enkuluze y'amagezi.
2: Enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Tukulamusaako sebonaawe nnyabo. Good afternoon. Obudde bwa the appointment olwaleero lwakutaano lusemba mwezi era ennaku z'omwezi leero asatu mu lumu. Ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi gwaffe guno gwa July oba Kasambula. Ekitongole kya Ssaabasumba weesaze kwerya Kampala His Grace Paul Ssemwogerere. Kitutambula nakyo ekya Uganda Matters Pro Life Apostolate. Ekitongole kino weekiri okutuuka ku bavubuka eyo mu masomero matendekero mu parishes okusobola okulaba nti nno babudaabudibwa batya nga babuulirwa obubi obuli mu kulagajjalira obulamu bwaffe. Tubulagajjalira tutya nga twesiwa amagengere, tunywa ebiragalalagala, tunywa sigala owoolulekereeke, tujjamu embuto, twenyigira wakati nkiyite ntya kubanga omuntu osobola okwe kubanga eri mu luzungu illicit naye omuntu neweegalabanja kigambo ki ekyo neweegalabanja. Ekiseera ekisinga tutera kukituteeka ku baana ab'obuwala nti be beegalabanja, nina abalinzi beegalabanja. Gwate kakati munnange bw'oba otalaaga kwono kwoli kwoli kwoli oba weegalabanze naawe. So ebyo byonna obwo bulamu bwaffe bibwonoona. Naawe omusajja bwe weegalabanja bw'otyo ovamu nga tokyalina value, abalala bakuyisaamu omwana oyo buli omu newankubadde kisingako ku mwana ow'obuwala. Naye ate naawe omulenzi era tekisaanidde. So ekitongole kino kiyamba okubudaabuda abavubuka ate n'abantu abakulu naddala mu area eneyokola nti empisa zaffe tuzizza bujja, tukuuma obulamu bwaffe ng'ekyomuwendo kubanga omubiri gwaffe kiggwa kya Katonda, temple of God. Kakati bwe kiba nga kiggwa kya Katonda tuba tulina okukweyisa obulungi oba okwetukuza. Tuli bantu, tusobya, tugwa, naye wakiri tulwane tugezeko okuba abalungi. Gwe mulamwa gwa Uganda Matters Pro Life Apostolate esangibwa e Lubaga wano mu kibuga Kampala. Mu studios nina omukulu okuva mu Uganda Matters Pro Life Apostolate office Kampala Archdiocese, mchala Jacent. Nye wabuza kwa tuuliriza.
3: Kwa tuuliriza, mwasi vye mtia, mje valeko, je mtu sake ngalo, subira ntiumu kama chava kumye, mze Jacent, nyachuo, nga mkulu Frank wa Gambie, ilanga mva mchitongole cha Uganda Matters Pro Life Apostolate, nesimye. Okubaina mwe.
2: Mwebali nyo, mwebali didala. Uganda Matters elietia.
3: Uganda Matters jeri, eme mtu jitambuza, mpola mpola. Musobola okujaba na ene mtu egata kukole emirimu gino. Kubanga omulimu munene, naye abagukola. Tetuli bangi nnyo. Kubanga tunatuka di Kampala Archdiocese ne tujimalayo naye tukola. Mukama atusobozesa.
2: Ebali nyo. Ssaabasumba ajali.
3: Abatumira.
2: Atutumira. Kakati ya, Lero tugenda kuogera ku.
3: Okay, nga sina bakugamba cho tugenda kuogera ko. Oina cho yogedde ne kinzijukiza in a story mu Bible. Abantu we baleetera Yesu omukyala gwe bali bakutte mu bwenzi. Ne bamuleetera omukyala gwe bali bakutte mu bwenzi. Kakati oluusi abajogerako batera okubuuza omusajja
2: ye yaliwa.
3: Ye bamulekayo, yali omu ku baba bamuleeta abakyala. Yali mukwano gwabwe. Anyway, boyogedde kuba bavubuka yeah. Abawala abalenzi. Anyway, leero twagala kwogera ku mwenge. Omwenge mkulu Frank agambye nti tukola ki?
2: Twesi wa magengere.
3: Okitegeeza ekyekyo.
2: Twesi wa magengere. Kakati awo obudde mu taking alcohol n'ofuuka
3: drunkard.
2: Drunkard.
3: Kwe gamba nga omwenge gwe gusinga.
2: Omwenge gwe gusingako.
3: Kati twagala kwogera ku mwenge mubi oba mulungi. Wenabadde ntegeka program n'endowooza omanyi bwe tukozesa omuntu ayinza okugamba mbu ssente mbi. Sente mbi?
2: Sente mbi ng'ozikozeseza bubi.
3: Kati
2: sente. Naye nga zo nnungi. Kakati ekitegeeza obubi buli ku nze.
3: Azikozesa.
2: Azikozesa.
3: Kati n'engamba oba omwenge kye kimu obuzibu buyinza okuba ku nze akukozesa.
2: Yes.
3: So of course mu Uganda tubeera n'emikolo. Emikolo, embaga, okwanjula, n'ekyo ekirala ne dina
2: party
3: zibeera nyi twagala party ndowooza ate ndowooza abantu tebeera party nga tekuli mwenge
2: era teba party
3: kati so omwenge tugukozesa nnyo era sirowooza nti mubi okay naye era nga bwe tugambye ku ssente omuntu ayinza ozikozesa obubi ayinza ozikozesa okukola ebikolobero oba emmere n'ebintu ebirala Katonda bye yatonda kubanga ye bwe yabitonda yalabanga birungi yalabanga birungi so n'omwenge ate kiva ku nkozesa oba oluusi tuyitawo infact emirundi mingi tuyitawo naddala abakatuliki abakatuliki
2: bagamba abakatuliki be bawomera akenge
3: ate kati bwe kabeerako pooko
2: nawutaguli nga awuta amazzi
3: so kati ate mu Bible mu gospel ya Yohane John John 2 Jesus turns water into wine. Yesu yafula.
2: Era besi bakwecho.
3: Amazi ehe omwenge.
2: Bwato bane mukama che yasoko kuchusa. Yamazi yagafula omwenge.
3: Ye mira akoje yasoko kola atenga musufu gwali muyitirivu omwenge. Ate yakoze so omwenge okola esakramento. Kwe gamba bakatulichi.
2: Ya okalisti.
3: Chetuliko, so tulowooza omwenge ife Yesu atukiriza okunywa omwenge, tusobola okugunywa paka nga bwe twagala. Naye bwe tuyitawo, nga ekintu kyonna emmere bw'ogisusa ng'olwala.
2: Olwala?
3: Kye kirala. Ndoza n'amazzi by the way. Tuba tugamba tunywenye amazzi naye
2: ogayitiriza. Abakugu era bakugamba nywa agamala.
3: Bw'oyitiriza amazzi, bw'oyitiriza omunnyo, bw'oyitiriza sukaali.
2: Bw'onywa amangi okwoya kidini. Kubanga eba eyina onku. Kale lwakuba nti gw'ekyomukisa omulungi. Nti tegaliimu bibi. Nga bw'onogamba nti omwenge oba eddagala nti kidini ekola nnyo nnyo okuggyamu ki eddagala naye amazzi kale gwe tegalimu naye ate era nago ogagikooya.
3: So buli kimu ne bwe kiba ekirungi bwe tukiyitiriza kifuuka kibi ne kitukosa. Kati of course nga bwe tugambye tunywa ku pate tunywa olw'okusanyuka oba okukyamuka abantu abamu baagala okunywa bakyamukemu. Ndowooza bawulira nga bali oba nkiyite nti ababeera bowadi
2: kitegeera. Bwe mpulira naye nze sikisuubira gwe okyeteekamu.
3: Nange sikitegeera. Abamu tunywa okweggyako stress nti kale mbulira stress eri waggulu oba nkoze nnyo oba nkooye nnyo kangende nnywemu. Abamu tunywa okukwatagana n'abalala I think to socialize nti okay abantu nga bwe banywa nange kanywe oba okugyamu mu banno nti okay kale tunywe tugende tunywe
2: okugya mu banno
3: so
2: kubanga banywa gwe ate tonywa
3: bayinza okundaba obubi oba ne balowooza nti nina byembatira simanyi anyway. Naye kati so waliwo okunywa kwa moderate nkiyite ntya
0: ekigero
3: ekigero okunywa okw'ekigero naye waliwo wetunywa ne tuyitawo kati manya ati anti ndabika ntandise okuyitawo we nandikomye
0: awo kulaba nti ekyo kitegeera nga gwe lindako katono.

0: namba esimu yonu vila nga wewandisa asito vila nechebili kakensa bili abili mukaga mujate msuburo kubira nga mumuetabamu chisuburo kubira nga chitu chitambla nga mchino kubira nga chitambla kale ngatuma liriza echiri kuriyalu Madrid umusambia aituba Vinicius Junior achari kute wansine waguru agamba achaga nyokute kumukono kundagano Madrid je yagala okubera nge muwa jukira Vinicius Junior indagano inatira okubera nge komekerezebwa na ye ayagala okubera nga afuna akasente kanji baba okubera nga ate kumukono kundagano empya kutimia Real Madrid aine miaka 2 mukage ejobukuru omusambi sawa zinasinga okubera nga afuna akasente akanji ye musambi aitwa Kylian Mbappe routine kali Vinicius ayagala yabasinga abakuru ku Madrid bagamba endagano jibasoro muwa wachiri kubera nga amachinga ne Kylian Mbappe amaulilo nako era gafulumye ku timu ya Madrid galaganti abakulu ku timu ya Real Madrid bagamba enendagano ofempya yabagenda muwa Vinicius wagano okubera nga kirisganya nayo nga bakita bwagano okubera nga kirisganya nayo nga bakita tibagenda kubera nga bamwesi bakusiye musambi ikali munsi ba Madrid ba nabo batabuse bagambye netta ekimala kimala kati ate kino Arsenal yekiganyulwamu kuba ye eryawo eteze ebisowaani byayo ebisaniya eberenge muyolawo singa bibeera bigaani kati nga bakamaliriza dilu ya Bruno Guimaraes enu gye bayinza okubeera nga baddako tunuulira that is Vinicius bwanagaana okubeera nga agaana bwanagaana offer gye banaba bamuwadde Vinicius ayagala kuleetawo sagangeeza ashiriko omanyi yaliko omusambi wa Arsenal aitibwa ashiriko abasinga mamulabira nnyo ku club ya Chelsea niye soka kwa Arsenal mubiri okuva 2.5 nga ashiriko ayagala kubira nga akita kwa Arsenal nga ba Chelsea bamusubiza sente nnyingi bamusubiza ensine guvu ngate kwa Arsenal afuna buswazi era 2.5 abakulu ku timu ya Chelsea okwalina omutendesa aitibwa Jose Mourinho mbu bamitinga koko ashiriko nga tibafunye lukusa kuva eri club ya Arsenal Arsenal nibirange bakube endasi nibirange baba kube endasi okumitinga omusambi wa timu endala nga timu tebawadde lukusa nera gye byakomekereza mu biri mukaga ashiriko nabiranga yegata ku club ya Chelsea kati Vinicius ya solo naye alabika yali biranga ashiriko umanyi abawerezanga ebyemizanyo ebiseere ebyo ku mikutu ejenja olwo bamuyitanga kashiriko olokuba akasente ke kali kamuvuga omujja ku club ya Arsenal abiringa agenda ku club ya Chelsea kati ne Veni wa Vinicius Junior naye enzo kuba KCM mumbira nga bwetambula ha neno jayagala okujangana bo mukono mugumu anyi waliwo omuntu gobera naye nga tomulabanga konga akwata munsawo najja yo mukono nga mulimu ekirimu nakwasa kati ne Arsenal nayo kono si mugumu ena nazo lokwata munsawo ne mwaka sente keetaga bwana baganye endagano ya Madrid nze nawe singakuwa no tujja kubira nga tujja nabyo wali ekiro temwera biro lunako lwenkya buli lwa mukaga tubera wano kumakya nya paka tan mukatimba kebyemizanyi extra ekiro mukaga paka musanvu ngenda kudda tubere nga ate tuongera okugaziwa ku nsongezo let bali bojifuna ofunya ke kibimba paka je zindala zona kwe ziri ku docket nyika sita 2:15 sita bisa tumunye hash ya kunyiga sita 2:15 sita bisa tumunye hash yenze pa disinwa gombebes kankuagalize akaungeza akalunch weraba
1: ako ke kabadde katimba kebyemizanyo extra mutuku susulire byemizanyo byonna akatimba kebyemizanyo extra kakutusibwako 22 bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board okubetinga gwalifuuka omuze era takirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25 twesuze sawa endala time check esawa ewezemu eyakawungeezi time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olwo ndeko investa oba okozesa MTN momo app tenda munyaka tunyise nyafama
2: omwana nasanga okuli ogusanga kasimukasamsanga okuli
1: Radio Sapiencia.

0: bwe batyo basobola okubeera nga bamukaliga obutasamba mupiira lwansonga nti no baali bamuzuddemu ekirungo ekyo ekyebiragala ekyekuusa ku biragalalagala. Era okuviira ddala mu mwaka ogwo 2024 January w'omwaka ogwo abadde takubira ddala mupiira, kitegeeza gye emyaka ebiri n'emyezi egiyitamu Modric, Mikhail Modric w'enzaalwa za Ukraine yatakuba mupiira. Jjukira nti no ebiseera ebyo omusajja ono okwegatta kilabu ya Chelsea waliwo embiranye ne kilabu ya Arsenal kakana nga kilabu ya Chelsea emututte ku bukadde bwa pounds, ku bukadde bwa euros 10 bwe dunate naateeka omukono ku ndagaano ya myaka 8.5 mukumi nawo wali eri kilabu ya Chelsea mpaka mwaka gwa 2031 omusajja ono Mikhail Modric. Batyo bwe yeekubira enduulu nga bamusingisizza omusango ogwo baali bamusibye nti nno akumala emyaka 4 nga takuba, wabula yeekubira enduulu bwatyo basobodde okubeera nga bakendeeza ku kibonerezo okakana ne bamukkiriza akomewo atandika okubeera nga akuba eddiba. Omuvubuka ono Mikhail Modric agenda kubeera nga addamu akuba eddiba, kitegeeza sizoni eno tugenda kubeera nga tumutunuulira ajja kubeera nga akuba eddiba. Naye omuvubuka ono tumumanyi bulungi mu nkuba gy'akubamu omupiira nga tannaba kubeera nga ajja kilabu ya Chelsea, yali musajja yali akubira ddala omupiira gwo ogw'amaanyi. Naye okumalira ddala emyaka ebiri ng'omuzannyi takuba mupiira kiyinza okutwalira ddala omuzannyi ebbanga. Yes, tabeerawo nti n'abadde atudde, abadde atendekebwa, naye waliwo ebyawukana mu kutendekebwa n'okuyingira ekisaawe okuba omupiira. Kyova olaba tutera okulaba nnyo obuvidiyo bw'abazannyi olw'abavubuka abajagolinga omupiira nga bagujagolinga, naye bagumuwa okuguwa singa bakeera enkya ne bagumuwa ayingire mu kisaawe asobole okubeera ng'akuba. Munnaye ebintu ebyo byawukanira ddala, ogujagolinga osobola okuba n'oguteeka ku mutwe n'oguteeka ku bibegabega, bamu tubalaba nga baguteeka ne ku kagalo kano akannasu ne gutandika okubeera nga gwetooloola, ne bagutambulirako nga bavuga akagaali. Naye omupiira ogwo singa oyingira mu kisaawe otandika okubeera ng'oguzannya w'omanyira nti n'omupiira si mwangu. So kati omuzannyi nga Mikhail Modric ng'amaze ebbanga nga takuba mupiira, nga tayingira kisaawe yadde abeera atendekebwa oba nga yeetaba mu kutendekebwa, fomu ye era tebeera kye kimu nti babeerawo ebintu by'abeera amisinga game reading n'ebintu ebifaanagana weebityo. So kati kitegeeza nti agenda kusanga okusomoozebwa okwo. Kati omutendesi Xabi Alonso alina okusomoozebwa okwo. So mu mbeera eyo yadde akomyewo okubeera ng'akuba omupiira, ndabawo okusomoozebwa okwo nti anaddamu okubeera ng'abeera Mikhail Modric oli akilabu ya Chelsea bwe yasobola okubeera ng'ereeta ku bukadde bwa euros 10 oba embeera kubanga ate era tulaba ne Chelsea ereesa abazannyi bangi, nga kitegeeza nti yes omusango guno bamaze okugusala kubanga babadde tebakisuubira nti banaagukomekkereza olunaku olw'olwaleero. Bafulumye ensalawo eyo omuvubuka ono bwe yeekubira enduulu kubanga tetuyinza kiteeka nnyo ku transfers kati ezibaddewo, naye nga kibeera kyongera okwoleka nti omuvubuka ono ye yes akomyewo n'ekyo ekiddako kasooke tukole bwe tukomewo.
1: Eno ye radio sapiensia etegese empaka zakakensa ebyemizannyo.
2: Ennyabo weewano tukwaniriza.
1: Erigati gyempisaemu yamwe.
2: Eyo yaffe ennyabo.
1: Right. When is the gestation period?
2: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
1: Nakulabya ng'oluzungu lujja kusumbuwa. Naye kyembuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
2: Nyabo, okwewandiisa kugenda mu maaso era kwatandika dda.
1: Mpozi kwa sente mmeka?
2: Giri emitwalo ebiri gyokka.
1: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga?
2: Mama, emitwalo ebiri egye Uganda.
1: That's right. Sente ezo muzaagala mu kaashi oba ne wemba n'ekikalu nkibawa?
2: Nyabo, sente tuzaagala mu kaashi.
1: Mwina akaunti?
2: Akaunti tugiyina mama.
1: Kinkoze bubi, ziri ku mobile money.
2: Tusobola okuwa wano ennamba n'ozitusindikira.
1: Nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe.
2: Naye mama, ekituufu wano nyeki?
1: Ekituufu sente ezo gw'ozikwata oba waliwo omulala. Nakulabye nga tojja kumbeerera mwangu.
3: Kk kensabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga Eirokuwa wandisa kuwata nisenda kumetuwale vidi joka Jango kuradio sapiense nsambia Okunida nekeresi yoko pene duwa dido liye nsambia We wandise Oruodi ndidiloku gasi mbagana naba kenkusi Hey Butenefo kumpeo za radio sapiense ya Kakensabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga Adi red and steady Erini mutari kwayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug. Gazesa emikisa cho, nevacho sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Toli inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulebe ilio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili mwetano, no kuta waguru.
4: Honda SC110 kajambi. Ya ye piki piki eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda oil ovugo mwezi mulamba warranty ku injini ya myaka 2 amafuta ewunya ko mawunye atengo kujifuna loni no jifuna musawa na munana zoka gwa mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare today twina ne Honda Excel Honda SH15 generators water pumps e bombe zifuira obumo bulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gafe mundeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL ekawempe nga ku Standard Bank na matabi gafi okweto lore guanga kwa simu noti 200 mwenda 00 muna na bili msambu oba weleza WhatsApp kunoti msambu nya emu msambu nya satu mwaba boda boda bachari eno tuajire se eiriba enkozi ya sente na wayagaro kwekuli ya pichipiche yeo hewa sechi nomu obe ya maridadi tutukire kumatabi gafi gona
3: omufubuka na wasusi zemi ya kejo omufubuka omusoburo kujifuna nguhita msentina le banka
4: Honda SC110 kajambia ya pichipiche
1: Hello? Omanga mutiabule, kati wengyo gana lapise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibu ya njiisiza, kati india na mubitara vya machi india kubala kisi wagulu, donengara, obato ondaba. Obambu ze?
5: Na ye nawe. Na kugambia mita azibisatu, nga wakavamu raundi ye chibu ye, ngo yambu ke machi indie. Haka tikora buoti, chuka, kiri rampora rampora, boisa kusheru, katono nyo, chizimbo gena kubochi labao, chinene, chirikonti farmers center.
3: Iye, chitofu nyo, one-stop shopping center yoka. Edinamoni karunda webiobuli mino obulunzi, omulie dagala, omulie nsigo, elibijimusa nebila la vinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokweto role guanga yona. Tulambula famu jine tukuwabu wabusi, okugeza, tupi mwabujimu kwetakalio, netukumuli na chogwani doku simbako. Ndatuwe ya mbisa basa ubafaba kugu, jango kulebi ntuwe bidi original kufamazi center chivuye. Kubakunoti msafu munanemu, asato mumu kaga, atano mbili, nkaga mumu nano kumanyeli singa. Wakagi makago ka, ngalanje ziliwozeze ntufu. Kubanga lanje ziko loku singo kujuzi chisenge. Zitu rambika kungeri jitu tambuza mwabulamu. Engeri jitu laga mumu kwa ano, kuna buchabwe tulota. Waliwo lanje zikakamu. Lanje zikuume vilo uozo. Lanje ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago ka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world.
6: Leno ngena kuzo mweza satu mulumu mwezo kwa msambu nyafe ekelezia atwa Ignatius Owelo yola umutu kilivu Ignatius yezali wange na kuzo mweza abili musatu mwezo kwa kumi mumuaka gwalu kumi mubina chenda mugumu mulo yola aspeitia mugwangali ya Spain bazadebe ye Don Beltran Ibanez di Onaz nenyina Dona Maria elaba amutuma ilinyalia inigo Ignatius ya kulida mulubili wa Spain ato Vanyuma nafuko mukumi era munamaje era yamala emyaka gyejo obuvubuka ng'akolerera ekitiibwa ky'obwamaje n'okulwanirira eggwanga lye mu mwaka gwa 1521 bwe yali mu lutalo e Pamplona yakubwa okugulu era bwe yali mu mbeera y'okuwona yasalawo okusoma obutabo obukwata ku bulamu bwa Yezu n'abatuukirivu era kino kyamuviirako okukyukira ddala obulamu n'abutambuliza mu kukkiriza mu mwaka gwa 1521 Ana Ignatius yagunjawo ekibiina ekyayitibwa Society of Jesus ekyamanyibwa ng'ekyaba Yesu era nga yali ne Francis Xavier omutuukirivu Ignatius yawandiika ekitabo ekiyitibwa Spiritual Exercises ekitabo ekimanyiddwa ennyo nga ekyokwegayirira okwefumiitiriza n'okulungamya mu by'omwoyo era kyettanirwa nnyo ensangi zino Ono nera yateekawo enkola y'okunoonya Katonda mu bintu byonna era ne kireetawo enteekateeka y'okusomesa n'okukola omulimu gw'obumisa n'okwetooloola ensi yonna. Ignatius yafanga ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1556 ku myaka 64 era ng'omusujja gwe gwamuviirako okufa. Yaziikibwa mu ekereziya ya Gesu mu Roma ekya Itale era ng'eno y'ekereziya enkulu ey'ekibiina na chaba Yesu uti. Ignatius yalangirirwa Papa Paulo V mu lubu lw'abeesiimi mu mwaka gwa 1609 ate ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'okusatu mu mwaka gwa 1622 n'alangirirwa Papa Girigori V mu batuukirivu. Ignatius omutuukirivu yawolereza bannamagye abettanira ensirika, ekibiina kya Society of Jesus, eggwanga lya Basque, abasomesa n'abo abafuna obubenje naddala abakosebwa amagulu. Ignatius omutuukirivu otusabire.
7: Sports Talk, ekyo ky'ebyemizannyo ku Radio Sapientia.

0: kati nga tuchali mu club ya Chelsea bajikubye fine ya bukadde bwa pounds 10 era ne bajiyimiriza obutaddamu kubeera ng'egula bazannyo okumala windows 2 transfer windows 2 oluvannyuma lw'okubeera nti nno yamenya etteeka erifuga ba agent eriyitibwa FA agents rules siteeka wabula mateeka bagisingisiza omusango. Chelsea bali bagisingisa omusango naye nga yeekubira enduulu mu kkooti ejulirwamu era nga bali bagisingisa emisango nga omusango gwe bali bagisingisa nga gujikka muvi okubeera ng'etemebwako n'obubonero mukaaga naye kati kino ekibonerezo kyo kikyusiddwa ne kiteekebwa ku kubeera nga tegenda kubanga egula bazannyi okumala windows 2 kitegeeza mu January tejja kubanga egula mpozi ne wali eri naye nga bbaani eno ebeera eggwako mu June ng'ennaku z'omwezi 2023 so bwe yeekubidde enduulu ekibonerezo ne kikendererwamu naye ekikendezebwamu naye ng'era weekiri naye esangiddwa ebadde yaakamala okubeera ng'egula abazannyi okuli Maxe Lacroix okuva mu club ya Crystal Palace ku bukadde bwa pounds 5.5 baagula juzi ne Morgan Rogers obukadde bwa pounds 10.17 ne Marco Palestra ne basobola okubeera nga bamuleeta kosa ne Giovanni Quenda ne Edena ne Dustin Satpawev kosa ne Emmanuel Emega ne basobola okubeera nga bawagenda naye ng'ebadde ekyayagala okubeera ng'ereeta Dan Welbeck okuva mu club ya Brighton obukadde bwa pounds 5 kosa ne Jordan Henderson okuva mu club ya Brentford ebadde eyagala okubeera ng'ebaleeta naye okuba kaliga tekibajjako okubeera nga bamaliriza ddiilu ya Dan Welbeck kubanga yeesangiddwa eri mu pipeline kati eno tebasobola kubeera nga bagimiriza okuleka nga Chelsea yeetayagadde kubeera ng'egimaliriza basobolera ddala okubeera nga bagireeta naye era kibeera kyongera okubeera nga kigikangamu nga club ya Chelsea okubanga tesayininga bazannyi mu January singa kagitanda neefuna abalwadde abawererako ddala yes ebadde eyina abazannyi beeguza abawererako naye ekyo nakyo kigikosaamu yadde si kye kinene nnyo kiri bakibuusa ekyobubonero omukaaga bwe babadde balina obbasalako okutandika liigi ng'olina negative 6 ekyo nakyo kibeera kirina engeri gye kikosaamu okwo klabu nga Chelsea ng'eyina kyerwanirira naye ekyo kyo bakivuunise kale nno oyinza okugamba nti nno babakendeerezaamu kino nno kiva ku biro bya Roman Abramovich ng'akyali omugagga bwe bamusindiikiriza okubeera ng'atunda klabu ya Chelsea ku bagagga kati abaliwo waliwo engeri gye baakwatamu ensonga zino ezaali zimenya amateeka kati y'ensonga lwaki klabu eno ya Chelsea bagikalize n'obukadde bwa pounds 10 fine kosa n'okubeera nga tegenda kubanga yeetaba mu katale okumala windows 2 obutale bubiri kitegeeza January naye nga gundi eneggwako ng'ennaku z'omwezi 30 June w'omwaka gwa 2023 gwe mwaka ogujja bwe tugenda koko wali mu club ya Arsenal amawulire agavayo galaga nti no club ya Arsenal eno tennaba kuwunzika tennaba kussa mukono ku muvubuka Vinicius Junior mu club wali eri ya Real Madrid agavayo waliwo ge nategeddeko nti Real Madrid erabika nti netandise okuteekawo amaanyi ku muvubuka ono Vinicius Junior bamugambye nti nowaaba asanyi nga bamuwadde ultimatum ebeera nsalesale kwegamba kubanga kulagira tukuwadde nsalesale wa bbanga bweriti okubanga ekintu kino okikoze kwegamba balinganga abalagira omwana kino nno kiyinza okubanga kyongera okusindikiza Vinicius Junior okubanga yeetamwa naye asobole okubeera nga atunuulirako k'ewalala yadde ebigambo bye bibadde bisembyeyo ennaku ezo bibadde biraga nti nno ye akyali muzannyi wa klabu ya Real Madrid nga simwetefutefu kubeera ng'ajabulira jjukira emberebezi zonna ziva kubeera nti nayagala kubeera nga naye omusaala gwe guteekebwako okwo waggulu okubanga obaoliawo yenkanankana ne Mbappe obanga amusingako ekintu Real Madrid kyerabika nti nno si neetefutefu kubeera ng'ekikola basobodde okubeera nga bafuna entuula basisinkanye naye olusinkano olwasoose balemeddwa okubeera nga bakkaanya kati nga Real Madrid neeraga nti nno tegenda kuddamu kubanga esisinkana Vinicius Junior chebayo gedde chimala. Junior wabanga ayagala okusigala mu Madrid ajasa ininge. Bwabata yagala ayugiri club ya Real Madrid bwetu bwegamba. Arsenal agafa mu club ya Arsenal galagantino Arsenal yo omusimbi weguli okubera nge bakumeza. Omusimbi weguli okubera nge bakumeza. Madrid yerindiride Vinicius Junior kunsale saleyo jebata de utebata de ubanga nenga ba mutere de wonsale saliba mugambye aji asaininge chitegeza akadde konaba jakulangirira ntino ba mutadde katali singa tagenda na kulanga Real Madrid che mugamba okubera nga ekola kati yo Arsenal irazenti no musimbi gwonna Madrid gwevayo na gonge gamanti ne mutunda bo betefutefu okubera nga bamukola ki nga bazi sasula basobola okubera nga bamutwala Real Madrid erabika ti nesigazza omwaka gumu mu ndagaano ya Vinicius Junior nga erabika ti sinetefutefu kubera nga emuleka agendere kugwerere nga mukyo bandi beera nga batuula ne club yonna eyinza okubeera nga yetesitese kubeera nga emutwala kati ebintu byo webito webiri agavayo galaga nti no Arsenal erabika nti no matifu era yetesitese okubeera nga etuula ku meeza ne club ya Real Madrid okukkaanya ku Vinicius Junior akadde konna oyinza okulaba nti n'ebintu byandikyukamu
1: Ene radio za piensi ya eteke sempaka Zaka kensa yabia mizanyo
2: E nyabo we wano tukua niliza
1: Eri gati jempi semu ya mwe
2: Eyo ya fe nyabo
1: Oh right when is the gestation period?
2: Mama nziri rango siku tege deburu unji
1: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua Na eche mbuza okwe wandisa kutandika di
2: Nyabo okwe wandisa kugenda mase na kuatandika da
1: Mpazi kwa sete meka
2: Giri emitwale ebiri joka
1: Emitwale ebiri za Uganda Oma faranga
2: Mama emitwale ebiri eje
1: yeah,
2: Uganda
1: that's right Sentezo muzagala mukashi Oma ne wemba nechikaru nchibawa
2: E nyabo sente tuzagala mukashi
1: Mwina akaunti
2: Akaunti tujiina mama
1: Oh Chinko zebu vesiri kumobailo mane
2: Tusobolo kuwa wane namba Nozi tusindikira
1: Mteka kezi jako Obezi jako zamwe
2: Na ye mama Echitufu wanonyeji
1: Echitufu sentezo kwazi kwata Oba wali uo mulala Nakula vye Ngapetia kumbele na mwangu
3: Kakensa wevi ya misanyo nkume bidi ya vile mumuka aga Eroku ya wanisa kwa hatani senda kumetuwale vili joka Jango kubredio sapiense nsambia Okuni la nekerezi okupe na duwadilo liye nsambia We wandise Oruori ndidilo kukasi mbagana na baken kusi Hey Butenefo kumpeo za redio sapiense ya Kakensa wevi ya misanyo nkume bidi ya vile mumuka aga Adil red and steady

0: Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuluze ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuwe kwa sekatonda Era tunywerere mu kukiriza Buliruwa musavira wa munga maka Omwami omuchara na abana Mumakate mubula kukanya Songa ate mubuno kebizi binji Munyikirire okusome sara Na dara sapule sara ya nyafebiki na maria Jukira nti amakaga savira awamu gaba magumu. Obubaka bono bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries in Zambia.
2: Chiji, wegendereza tanki nnungi ezimasamasa ku bizimbe ennaku zino.
3: Ezo smart tank, ezo steel and tube. Kampani nganzi mu Uganda mukukola tanka z'amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel.
2: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesi ekibifuula eby'enjawulo.
3: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
2: Ate ebyagi by'emmere?
3: Ebyagi bya steel ntubwe ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo, n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
2: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
3: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube. Wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzeemu.
4: Ewaka ge maka gokka nga langi eziriwoza ez'entuufu. Kubanga langi zikola okusinga okujjuza ekisenge. Zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu. Engeri gye tulagamu omukwano kona butya bwe tuloota. Waliwo langi enzikakkamu, langi ezikuuma ebirowoozo, langi ezireeta akabugumu n'essanyu ko n'obumu. Kati mu ngeri yonna gy'oyagala amaka go gawulikike, lowooza ku Plascon, langi ekoleddwa ku lulwo. Plascon, color your world.
5: Nkulaba oli wano otudde olowooza tekisoboka. Kisoboka, naawe okisobola. Ate n'olwo akisobola. Ensonga eri emu. Kuzukusa bwongo. Obulamu kimu. Kuzukusa bwongo.
3: Kyokka. Obudde bwe buno. Owuliriza omukugu mu business. Ante. Buno bwe budde bw'omukozi wa kuno. Omukozi wa kuno akutuusibwako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono. Mu ssaza ly'e Kereziya. Ery'e Lugazi.
6: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Obugagga mu nsi bantu toyina kyojja kukola nga tekiriimu bantu okifunemu. N'olwekyo tukuŋŋaanye nnyo abantu tusobole obbaggyamu obugagga. Tuleme kuŋŋaanya bantu ng'ate tubeevuma bwevumi oba bo nga batwevuma. Mutunulye kampani zonna ezitunda ebintu wano mu Uganda eziruddewo, kiki ekizikumye okubeerawo? Ekizikuumye kampani ezo bantu n'abakola ebintu ebyo kubeera n'amazima. Nga tuli mu kwezi obujja butya bwe tuyinza okubeerawo tufune n'ebyokulabirako ebituufu. Kambawo ekyokulabirako. Omugenzi Mulwana yatandika kampuni ey'amata nakati weeri. Naye buli lukya egenda eyongerako. Buli lukya egenda eyongerako product endala. Lwaki? Nti abantu abagirimu bayiiya. Ate kye basooka okukola kukuuma mutindo gwa kampuni eyo we yatandikirako. Kakati gwe ampuliriza okuumya omutindo ku bintu by'okola. Bw'oba ofumba wooteeri okuumya omutindo. Tukuuma omutindo mu bizinensi ze tukola. Nga waakagitandika bw'oti ky'omanyiza bakasitoma kinywerereko. Ate okiyigirize n'abaana. Nti ne bw'oli batoliiwo abaana bajja kuuma omutindo kampuni esigalewo ebeerewo omujjwa n'omuzzukulu bonna basobole okugiganyulwamu n'ekitundu mw'ogikoze kisobole okukulaakulana n'okweyongerako. Naye bwe tuba tutandike kampuni tutandika nnyo kampuni nga tuzinoonyamu bugagga olumala obufuna ng'olowooza nti kiwedde ne bwekomaawo. Obugagga bw'ofunye busobole okuggwaawo nga tolina walala w'ogenda kubujja.
3: Ako kitaba kya Katumba
7: Omukozi wakuno
8: abadde akutuusibwako
7: St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum kusa n'aba A-level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 4 3 8 oba noti 7 7 6 9 3 8. Tulina ne UNEB Center number

0: Oh yes, webali nyo gwe na je komite ko kyenda bunya kutonye senya Radio Sapiencia ekiro ekyona ko lwa lero. Webali nyo gwe na je sinziro kubera ngo tuuliriza. Katimba kabya mizanyo ekiro ekya lero yenze pade siruma go mubebes okubera nga kutambuza. Tugenda kubera nga tambula fena paka wali ku sawa zigenda kubera musanvu ogwe ekiro. Awono wenjo kubera nga nkwerekereza ato olwo program damu esubi ne nansera Edward Lubalukovu ejja kubera ngejja biberenge kuongerayo tuingido nakolo mukaga enakusomwe zirulirumu mwezi kwa munana omwaka 2022 mukaga twaingide do mwezi omupya kakati atana bakubera ngo sotinga biruzo oyina kubera ngo uliriza mbebezi osobola kubera nga ensonga zonna ozikwasaganya nga wezina okubera nga zitambula akatimba akebyemizannyo tutambula ne 22 bet era tubeerawo wano Monday to Friday mukaga paka musanvu ogw'ekiro n'olwekyo gwe nagyo sinzira okubera nga otuwuliriza abali mu bifo ebyenjawulo abali mu kukola emirimu gy'ekiro abaana abasiika Rolex abaana abasiika chips abaana abookya ku nkoko na mwenna gyo sinzira okubera nga oliza Radio Sapiencia mwebale kubera nga ate mukitambuza ku saidi eyo na wena gyosinzira okubera nga owuliriza nawe ali awaka nga gwe wanyuse dda ate ng'olinda kulaba lwa mukaga nga welujja okubeera nga lutambula nawe era nkwagaliza birungi byereere buli kimu kibeere nga kitambula nga bw'okibala tutambula ne 22 bet gulawo account osobole okubeera ng'osiba ne 22 bet ate era obeere ng'owangula akasimbi kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account gena mu ssimu yo w'ogenda ku internet ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.uk website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo gende wali ekigambo register kinyigeemu jjuzamu bye bakusaba okuli amannya go nini namba yo ennamba yey'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22 bet buli kimu kibeere nga kitambula nga bw'okibala ku saidi eyo 22 bet nga twetegekera kampeyini empya ebyenjawulo byeyira bingi by'osobola okubeera ng'osibako nebikuyamba okubeera ng'olya kasimbi abasiba live in play oba kayita akabaawo ku 22 bet ojja kubeera ng'ate akabaawo kalumba abasiba ku bateebi nawe ojja kubeera ng'oyitirawo ku 22 bet obeere ng'okitambulizaawo asiba ku ba kumakona abasiba ku kadi kebe red card n'ogamba gujja kubeera mu red card bwejja ng'oli akasente wali ku 22 bet kale nno bingi okuli ne virtual games mu abasiba virtual games era ku 22 bet kweziri byonna ojja kubeera ng'obisangako mu odi eziri waggulu ennyo ate era obeere ng'owangula akasimbi kale nno gulawo account ne 22 bet ng'ogenda mu ssimu yo w'ogendera ku internet kasita obeera ng'oteekamu 22bet.uk website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo gende wali ekigambo register kinyigeemu jjuzamu bye bakusaba okuli amannya go nini namba yo ennamba yey'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22 bet ensonga zonna obeere ng'ozitambuza kale nno olunaku lwa leero bwetyo bwetugenda okubeera nga tutambula weekend yo twagyesozze dda era bingi ebigenda okubeera mu weekend ku saidi ebyemizannyo club zammwe ez'enjawulo weekend eno balinayo emipiira asiru bagenda kubeera nga basamba ttiimu ya Girona Manchester United erinayo omupiira nga basamba ttiimu ya Atletico Madrid guli Stockholm then club ya Liverpool nayo ku lunaku olwa Sunday balinayo eddiba kwegamba weekend egenda kubeera bize jijja bayambako okubeera nga gibayisa mu kandalo lya weekend buli omu abeere ng'anyumirirwa gy'anaabeera mu mbeera nga bijja okubeera ng'etambula mipiira mingi egizannyiddwa olunaku olwaleero era gwe yagenzi wali ku 22 bet n'obeera ng'osiba ku mipiira mu ggwanga erya Scotland League y'okuntiko leero ezzeemu League y'okuntiko mu ggwanga erya Scotland ezzeemu kati mmwe abasiba ne 22 bet munandisa okubeera nga mukitegeera nti leagues kubye kodi e Scotland batandise Dundee United ekoze amalirira ga game emu ne Rangers ye game ekuddewo season obeguddewo season ya 2022 musanvu yali giyo kuntiko mkwangiria Scotland. Mkwangiria Norway. Bodo Grimut, yekubye timu ya Lille Maelstrom, e goals badenya kubayerere, iligo yageze ku 22 bet no siba. Wali mkwangiria Republic of Ireland empire jibaddeyo, timu ya Drakehead United, ekoza amalira ga 0-0, ne Shamrock Rovers, Twente United, ekubitwa Longford Town, e goal baddemu kubayerere, then timu ya Finn Ups, bakubidwa Coco City, zibadde 3-0, Coco City yewangula, kapira ako. Kobe Rambers wangu dompira wakange kuba Wexford e goals batte e goal batte mu kubwerere. Bray Wanderers e kubidwa timu ya Kerry FC e goals batte nya kubwerere. Atenga timu ya Athlone Town bakoze amaliri aga 0-0 ne UCD Dublin. Dundalk e koze mwem ku timu ya Sligo Rovers. Nolwekyo mu Republic of Ireland emipira wejito bejitambudde erikwe yagenzeyo nubira ngo sipakwe jemipira ngo itawali ku 22 bet embera nga bwetambu de kusaidi eyo. Lero by the way, klabu ya Barcelona wadeyo kuno mupira Barcelona ebadeyo kuno mupira nge samba timu ya Birmingham City era gubate mpira kwa mkwano wabula mpira guno guwete maliri aga biri biri na ye omusambi musayi muto yanga okuva mu gwanga lya Misiri omusambi go bayita Hamza Muhammad Abdul Karim Salim akubye goals bi za team ya Barcelona mweyo game pobukona akyali muto miaka 18 eji obukuru aitibwa Hamza Abdul Karim bamuje ku team ya Al Ahly wali mu gwanga lya Egypt giyavudde achali mvubuka muto miaka 18 asambanga mutebi era bamulesenga bambalia nyo kubiranga akubira ku timu ya Barcelona yo kubira bagite Barcelona bi timu ya bwento timu ya gwanga ya Egypt enkuru yakagiza nyire mipira kiri mukaga miramba yezanya ku under 17 ne ku timu ya gwanga ya Egypt yabali wanswe miaka 20 nawo yakubawa ediba naye akavubuka kalabikanga Barcelona basikautinze bulungi gai alabise bulungi mweno game njirabye koko na ye akubite dale diba Abdul Karim Hamza Abdul Karim bubuko yo miaka 18 ejo bukuru by the way ne mumpaka za World Cup esabate US Mexico ne Canada bamuyita mu squad ya World Cup era yazanya koko ebijimu ko je mpira je yazanya mu bayita wenzi chukira Egypt bo yalinga yazanya friendly ne gwanga lya Russia ko mpira ogu yaguzanya mko yajanga substitute yaguzanya mko na janga substitute then walone game nga bazanya team ya gwanga lya Belgium yajizanya era game ya Belgium mu yakola record ngo musambi omuto okuba mu gwanga lya Egypt okuzanya mu game ya World Cup nga ine miaka 18 na ku 15 kakati olunako lero ye yazeyo dayiri ku timu ya Barcelona ngeri jata kuba mipira mingi abadde mu game nga basamba Birmingham City guwedde piri piri bagenze mu penalty Birmingham ne wangula 3-2 naye musambi aitwa Hamza Abdul Karim akubye goal emwe badde ya penalty then akuba ne goal ndala muda chike yenkaga Barcelona bakola amaliri aga biri biri so bimu ko ebyo byo nzo kubera ngo oyogerako Barcelona bayizo kubera nga balesa omwana agenda okubera problem mu Spanish La Liga atendo mbabanya ba Arabu boti bagutia bo mulese mugwa Madrid atandikirawo kasumurura bakira fakimi mbala biri mu timu ya PSG bakuba tibagala kumanya sala mbadde mulaba mu Premier League nga akuba tayagala kumanya nolecho ne yango oyo Barcelona ku yalese katulinde tulabe ebintu nga webijjo kubera nga bitambula kale kakati gwo musibi wa mipira njagala oberengo ogera ku kodi ya fenga bulijjo oberengo ofuna ku mipira ogende wali 22 bet oberengo obebera mpola lero patero atuyise nnyo ku lugwanyu kuli situ sezenja ulo unako lwa lero aba ordinary jinatadeo na kula jechiro kwa wade kwa timia promoli ukubira nga bakula over ya 5.5 guwete musambu weleri ukune kubira nga kuisewu kati hato kwa Chesterfield ni kubira nga kutulekayo ekibimba jukira ekibimba jinatadeo chilo cho unakula jo chatu wa descend chade chikula odi inkaga kati tubadde tuzemu mukwate ekibimba ekirala Sporting Lisbon okubera nga kuba mukoleti skonya pili gwedde nyemu just gole mu yokka eya Nottingham Forest yebuze okubera nga ekibimba nacho kituwa sente gole mu yokka ya Nottingham yebuze okubera nga ekibimba nacho kituwa sente twagwize kuleti skonya pili gwedde nyemu nero nga tuise nyo kulugwanyu hey kari tujja tugenda kubera nga tumutaiza kasta twingi dolomu kaga olumu kweze naku esingo kubera nga situwa kusente na dala kumu abasibaka Arebad abasibe kibimba kibimba kwe chiri ku docket twalide kibimba kinatadde ekiro kyona ko lwajjo kati gendo je kibimba kinatadde ku docket soko jeyo Arebad mipira giri ebiri mipira jentadde ku Arebad jigenda kubera nga jizanya kumacha jigenda kubera nga jizanya kumacha subuhi mpira jentade kwa Arebad kigenda kubira nga jizanya kuma cha subuhi kati njagala gwa ulilizo mbebeze sawa zino genda wali kudoketi oberengo funaka Arebad kenta deyo genda wali 22 beti oberengo teka mwa kemfisi bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abili mwetanto krizi wa kubira nga siba jayoka Arebad kenta deyo genda wali 22 beti oberengo teka mwa kemfisi tuberenga tandi kilao ngugambia na ekibimba kenta deyo nga tuwakari ekibimba kenta deyo chilocho unako urajo odi nkaga tubadde tumuzemu ekibimba kya Sporting Lisbon yokuwa nya biri kuwete nye mu just golem yetulemesa sente ku kibimba genda kudoketo je ekibimba kyenta deyo ekibimba jala kitambuli wa mune Arebad Arebad genda de kudoketi mipira jiri ebiri just over biri eno Arebad genda deyo njagala buli muntu encha obolo nakolero kumacha ali ekyencha nga kiri kumite Arebad ya Saturday mujimanyi okuva kampeni yewete iyo ina record okutambula kumpi miezi nge 5 nga buli wa mukaga tulya sente yetambula ka miezi nge 5 nga buli wa mukaga tulya sente ye 5 juka jali miezi mukaga nga buli wa mukaga tulya sente kakati njagala buli muntu buli mukaga luno tuchikolenga target ate bo wangula Arebad genda deyo kubanji manyegera tuwa sente mipira jiri ebiri kalo obe ekibimba kuba n'ekibimba gye kiri njagala gye Arebad n'ekibimba lisiti ezo bili na ye gwe na ulizo mbebeze sawa zino aje Arebad bwe tuwa sente kubanga Arebad yagenda kujja kuma chasubui na agenda okujja wano sawa nya paka 5 jukiro lonka gambera wano nga Arebad yawe dedda na ye ngenda kujja njagala buli omwa berenga alya ekyencha ku sente ezo kujiteke mu mutwe ego ndi Arebad ombebezi jatade yuko gendo kulia echenja obo kulira abana ebintu vyo kulia breakfast ne family yu kubanga zina gendo kuira sawa satu era batake era asinga sawa satu wabira wali yaka breakfast yao zina gendo kuira satu egenda kubere wedi Arebad zina gendo genda kona sawa satu ezo kumacha eja kubere wedi katiku genda kudoketi oberengo funa Arebad yeyo genda wali 22 beti oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abiri mwetanto krisi wa kubera ngo siba oja kunyiga sita bibiri kubina msambu sita bisatu mwenye hash jiri ya mpire ebiri jisibenga we jiri kusita bibiri kubina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abiri mwetanto krisi wa kubera ngo siba kusita bibiri kubina msambu sita bisatu mwenye hash bobo itao oja kunyiga sita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashi. Njagala banange buli muntu ajeyo Arebad. Kugabi Arebad yoro mkaga yejasinzo kutuwa sente. Kati buli muntu echencho inachiri ya ku Arebad jenta deyo. Kati ketulaba atari echancha, echiri kumite. Ketulaba atari echancha, echiri kumite. Ogenda chijia ku Arebad yomu bebezi. Zina agendo kwela, yes satu, zina agendo kwela sawa biri. Neda chikangana mutano wawo ejja kubere wedi kati ngogenda oyagala kulya ku luombo manyi waliwa bakero okufumbo luombo kumacha ngulumbawo oyagala kulya ku katogo akali gumite Saagala kulaba muntu alide alebali nali ekikomando. Eno alebali olw'omukaaga ngambi buli muntu akeere alye ku kyenkya ekiri kumiti. Abaana bange abayiri ku ground wansi, abeena kasajja, abeeri ekatosi ku mwalo, mwenna mwenna kakati tu njagala buli muntu ali ekyenkya ekiri kumiti. Oba okeera kabeero ng'oli katosi ku mwalo tewali tabuka ky'owulira ekiri kumiti ku saidi yo. Eno alebali bagiyita buli omu ali ekyenkya ekitegeerekeka. Gwe genda ku doketi obeere ng'ogifuna, genda wali 22 beti obeere ng'osiba. Njagala nzije wano ku ssaawa nnya ku makya paka ttaano. Nangirire alebadi eyo nti eridde ssente, ng'oli omu kwaba abalidde ssente. Ng'oli omu kwaba abalidde ssente. Genda ku doketi obeere ng'ofuna alebadi eyo, genda wali 22 beti obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa. Ate nawe 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba. Ojja kunyiga 6:13 Oba oyita ojja kunyiga 6:13 Tubeere nga tubebeera mpolampola ku 6:13 Mbeera ebeere ng'etambula. 5:25 okkirizibwa kubeera ng'osiba. Kyokka naawe asiba, beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa. Agamba atya nakirijja Mary Emaya, omaze n'ozuukuka. Nakirijja Mary Emaya agambye ekyamazima. Nange kendye ku kyenkya ekiri kumite. Gwe kendo gyeyo alebadi omubebezi, kwata akenfisi kolina k'oba oteekamu. Gwe kwata akenfisi kolina k'oba oteekamu. Nkugambye, odi si nnene nnyo. N'ekyennyinza okukakasa nti buli muntu agenda kupeera ng'alya ku kyenkya ekizito ku alebadi olw'omukaaga eyo. Ekibimba kye nataddeyo ekiro ky'onaku lwajjo kyatuwadde ssente, ntaddeyo ekibimba ekirala. Kwe kiri ku docket nakyo genda obeere ng'okiggyayo. Ezo lisiiti bbiri mu kiro z'oba osooka okubeera ng'otambula nazo. Z'oba osooka okubeera ng'otambula nazo ekibimba kw'ossa ne alebadi. Kwata akenfisi k'olina, genda wali 22 beti obeere ng'osiba. Sibisa buvunaanyizibwa. Ate nawe 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba. Ojja kunyiga 6:13 Oba oyita ojja kunyiga 6:13 Tubebere ku 6:13 Jeuka alebadi yako. Laba nno Ssentongo Ibrahimu ekibuli angambye omubebezi, waliwo wano webakeera okufumba akatogo wekawoomera, nze wenkeera. Oba osulawo, nze kugambye alebadi olw'omukaaga ekeera tuwa ssente. Operation buli omu kubeera ng'alya ku kyenkya ekiri kumiti. Alebadi ya Saturday mugimanyi, gira empiira ebiri gyokka. Genda ogiggyeyo, kwata akenfisi k'olina oteekemu, ne bw'ona oteekamu olukumi. Era tosobola kulemerwa kubeera ng'ofuna kyenkya kiri kumiti. Ne bw'ona oteekamu ebbiri. Ayo nagaya, obebezi nze ntaddemu mutwalo. Omutwalo gujje ojja kutwala abantu nga 8 ku kyenkya ekiri kumiti, bakyaliibwe obagulire. Ate nkusanga ekikomando ng'okekkereza. Leero ku makya buli omu alyeko bulungi, lwegenda okwate alebadi omubebezi, genda wali 22 beti obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa. Ate nawe 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba. Ku 6:13 Oba oyita ojja kunyiga 6:13 Katuveko mubaka buno katono, nzije tusumulule. No Mikayiro Modric ng'asimattuse. Kale kanzije tubeere nga tusumulula ate ebyaleero.
1: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba, abasange babunga mu Trading Center ku kidde kawuka okulirana St. Mbaga Major Seminary, tosobola okulibuusa maaso. Lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching, era nga kati bakoowola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary. Balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC. Balina amasomo mu kutu nga okufumba, kompyuta n'amalala mangi nnyo. Balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala. Kuba ku noti 7724 4371 noti 9, oba ku noti 7574 2481 noti.
2: Focus Construction Company. Ye company ye kakasi mokole mirimu jona. Ejipu watikana no kuzimba. Okuwa plans ama yumba. No kuziisa mateka. Cancer approvals. Architectural and structural plans. Okuzimba kuna. Okusereka. Roofing and ceiling. Okuyoyota. Finishing and plastering. Ama senyalaze. Wiringi. Ebya mazi. Ntegeza plumbing. Okusiga rangi. Painting. Okukore nzija. Compound designing. Ne gardens. Ebisare bya febirunji nyo. Elabi sobo kambuli imbera. Tuwe nyumilize nyomu nkulakulana yabantu. Ye nsonga luachi. Tuwa galota andike na ferero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu. Noti msambu msambu mkaga. Munana tanu munana. Biri zero mkaga. Ati uku WhatsApp. Tusange kunoti msambu noti emu. Munana tanu munana. Biri zero mkaga. Oba noti msambu tanu biri. Satwe musatu. Zero mkage emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
3: Erimu tebikwayo, teri kuzikiza, wenyegire mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vye miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buliruza nya, guma mukisa mpia buwa kuwangula. Tori inda, wewandi sekati, wegate kubinyumu ya 22bet.ug, betting yu wabudabe ilio buongo, betting anogu wegendeza, wabamiaka habili muetano, no kuta waguru.
4: Alo, alo, get!
1: Tenda munyaka tunyese nyafama.
5: Oh mana nasanga.
6: You're the best guy.
5: Oh kuri yoko sanga. Nasanga. Kasi mukasa msanga.
6: You're the best guy.
5: Oh kuri yoko.
1: Radio Sapientia.
7: That's a content.

0: Retuwa pali nyo gwe na chaje kumideko chinda bunyakto nye senya Radio Sapientia. Tukia tambla na katimba akebye misanyo echiro echiona kuruwa lero. Chaline pali senu magombebez tuchabe bera mpola mpola ne 22 betting nga bulijjo gulao account osobolo kuberango siba ne 22 bet. Changunyo kuberango gulao account genda msimu yo uogenda ku internet oja kuberango teka 22bet.uk website ya fe ja kuberange jao kusimu yo gende wali ekigambo register chinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kuberango tekawo akatimba awagenda promo code oja kuberango tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kuberanga wegata ku 22bet ensonga zona zibiringa zitambula tanaweza abiri mwetanto kirizwa kuberango siba chukana wasiba berango siba nobuvunanyizwa mipira jona jiwetaga ku 22bet kwejiri atemu odi eziri wagulu ennyo 22bet ke jasinze okuberanga yeri senkuli buli mupira gwononyo ja kuberango kusanga ku 22bet odi za veziri wagulu nyo atira buwangula kasimbi oja kuberanga okafunirawo mumfo options nyingi ezo kusibako abazanya virtual games kweziri atera zigabira dalaka sendi. Nolwekyo siba ne 22bet buli kimu kiberenga kitambulanga bukino kuberanga kitambula. Kale bwetyo tambula siba na buvunanyizibwa tanaweza abiri mwetanto kirizibwa kuberanga osiba okyali ne pade serumagomo bebes tukyabe berera dala paka wali kusaba musanvu wenjo kuberanga nkwerekereza atolwo nansera Edward Lubalukovu aberenga jja ne program damwesubi abirenga kuongerayo mpola mpola ngawa bwebikyo kuberanga bitambula. Kale atanafuna ku mipira nkugambye jayoka Alebad keka kulembete ekiro kyona ko lwa lero Alebad yeyo eriko operation e ateno mbebezi ngenda kera kuyita ayita kusange nga wafunye Alebad yombebezi ngo lye chikomando manya bantu bekubaka enja ulo uli akubaka kadde n'omusanga sibunga alia chikomandu mugamba ne kati ono olubana beranga ina mkumi satu oba tano ana hali ya kweri obanga ina mu mtu ala bana ali oyo kati ale bali omubebezi njagala buli awulirize omubebezi kulomka agaluno kumacha buli muntu akere kuberanga ali echenche chiri gumide gwegendo kye ale bali omubebezi genda ali 22bet oberengo teka mu akemfisi bobo siba siba no vunanyizwa atanaweza abiri mwetani tukirizwa kubera ngo siba kusita bibiri kumi na msambu sita bisa tumunya hash wubo ita uja kunyika sita bibiri kumi na msambu sita bisa tumunya hash siba na pufunanyi siba atanaweza abiri mwetani tukirizwa kubera ngo siba mumbereyo sita bibiri kumi na msambu sita bisa tumunya hash uja kunyika sita bibiri kumi na msambu sita bisatu munya hash mumbira nga bwe tambla tubebere hey abasindika message olwa ngabyo ubebeze abantu ngabe kubenja oloja sanga omuntu nga lidale badi nga nechikomando tachikuze nga guze pani wa bitano kale ne nze mbagambi okuyita itale kusanga ngoli kupani obachi komando nga walide Alebadio mupebezi ii katiriani umutu ino kuwangula kasente nuri ya burunji Alebadio jifunye walide kasente atera osigadewe kuwa kenja uru osigadewe kuwa kenja uru kale no biebio gengenda kudoketi oberenga ujayoka Alebadio ne chibimba chibimba chingenda kupiranga nacho chitandika buchali yukire chibimba chinatadde chiro chiona kolacho chatuwadde ku sente katigendo berengo chayo Alebadi ne chibimba kwata kempi so berengo kateka gendo ali 22bet oberengo obebera kasto berengo sibisa buvunanyizwa ngoweza abiri mweta no kudda aguru tubebere ku sita bibiri 15 sita bisa tumunya hashubo ita uja kunyiga sita bibiri 15 sita bisa tumunya hash wotuba tuyita tuberenga tambula ampula ampula mumbera nga bwe tambula omanyi mwogedde ekyo niwonzi jukisa walio jajia wange bamu itangalu yombia na ye okumutuma eri nyeri ya luyombia ya mala kubela anga yomba yomba njoni wagane kumukado yonga yomba ni wakazake ya luyombia katilumu bali kawunge sawa anga bili ngali wakweru wa wafumba kachayike okumanyo liya liya yomba nalaba ekisikirize mulusukulwe na roza anti muntu natandikira woku yomba naga nze nabagana okuyita mulusukulu wange na yomba kati abana abaliwo kwe kumubuza jajja aluwa aita mulusuku nga uyo wawulide nyomba na imirira kumbe nga kisikirize kya kitoke kyalengera ngo omuntu ngeri je waliwo kayowo nga kibanga ekitambula ka empewo ye uba eti endagala sebo yayombesa ko lumune kisikirize kye kitoke kumanya yali ayomba kati nebano osobola okusanga omuntu najayo alebali ombebe zinakuba akasente nina akulaga nti noye kuba kenjawulo so katulinde mujja kuba munsindikira message mu mbulire naye ataba muti basobola kwekula ku lugamba uli ayinza kuga webe zina wangu dena ye made nyine bizibu nokulya breakfast sinalya netta tubebere gendo berengo funa alebali ombebe zigenda ali 22 beti oberengo siba sibisa buvunanyizwa atana weza abiri mwe tanto krizi wa kubera ngo siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hashuwa boita kakati klabu ya Chelsea ekoligo liyababa debateka kumosambi aitiwa Mikhail Modric mbubu koyo Mikhail Modric mnansuwe gwangira Ukraine jukira bali bamuteka ke koligo ilio kwezi sebira galala gala era ngabani jibamuwa eri myaka ina mirambirira ku myaka 25 jaina wabula abadde yakatambula ke miezi 18 kumpi je myaka ange 2 badde akunukiriza myaka 2 okubera nga ajiweza nga takubadiba Chelsea bamu ddimu sinzira ku kuba kwasa ku biragalalagala bagenze okulaba ni bagamba bani omvubuka ono kibabirenga ba bakakanyamu era wenjogerera essaawa zino Mikhail Modric akuba gudi kudde akiriziddwa okubeera nga ddamu traininga ne banne baani ye bagikendeezezza kaakati agenda kubeera nga ddamu okubeera nga akubira ddala eddiba ku klabu ya Chelsea mu mbeera nga bijja okubeera nga etambula ku side eyo by the way luzi abadde yasemba kubeera nga azannya geemu ya Conference League mu November wa 2024 Chelsea bali bazanya timu ya Heidenheim okuba kwali mu gwanga lya Germany gwe mpira gwe basimba okubeera nga bazanya nga balina omusambi aitwa Mikhail Modric. Chelsea babadde batandika da pre-season yaabwe era nga babadde wali e Sydney mu gwanga lya Australia nga gye bali mu kubeera nga bakubye enkambi ne kaakati bavuddeyo bali mu kubeera nga boolekera eggwanga lya Hong Kong kye bagenda okubeera nga ate bagenda nayo babeere nga bazanyayo k'emipiira nga beteekerateekera kampeyini ejja eya 2026-2027 Mikhail Modric ono baamugula akasente kaali kangi aba klabu ya Chelsea era ndoza n'okubeera nga bakendeeza ku bbaani eyo oba okulwana ekendeere kwe kubeera nga balowooza ku ssente ze baamugula kuba baamugula akasente kaali kangi mu Januari wa 2023 baamugula obukadde bwali 89 ensimbi eza pawundi aba klabu ya Chelsea era eno diiru Chelsea okubeera ng'ekutula diiru eno kigambibwa nti Mikhail Modric yali alina kubeera nga yegatta ku klabu ya Arsenal nga buli kimu kiwedde nga Chelsea tennajjamu eno diiru Arsenal yasooka okubeera ng'eyogereziganya n'omusambi okubeera ng'abeegattako kumpi nga buli kimu kiwedde kati aba Arsenal bagenda okulinda omuvubuka okujja abeere ng'ateeka omukono ku ndagaano tebamulaba bakubira agenti yafunye ddiiru endala ensava n'omuvubuka agenda muwa akasente kangi nga diiru ya Arsenal bagipuseemu dda era okukakana nga Mikhail Modric agenze ku klabu ya Chelsea wadde nga Arsenal yali emaliriza okubeera nga ekkiriziganya nabo ku buli kimu okubeera nga yeegatta ku klabu ya Arsenal olwekyo ojjeko bino ebiragalagala abadde muvubuka wa kinnanfuusi Arsenal yali amaze okubeera nga bakwatagana ku buli kimu, naye akasente bwe kajja aka Chelsea agent n'agamba nga batuwa 89 bagenda kuwa akasaala kangi, te agent bamanyi mu kubba akalimi. Kakana ng'omuvubuka agamba tugende ku Chelsea yewali omulamwa, ebyeno tubite, eno tulibirabo olulala ebya Arsenal tubite, tubeere nga tugenda ku klabu ya Chelsea. Era okakana ng'asibidde ku klabu ya Chelsea, akujukiza transfer ya John Obi Mikel Chikube Obina. John Obi Mikel yali amaze okukkiriziganya ne klabu ya Manchester United nga batudde ne mukarumu ne Sir Alex Ferguson, nga Man U bamaliriza n'okubeera nga bateekayo amawulire ku platformu nti baleese munansi w'eggwanga erya Nigeria takubye makati aleruka. Ne ba agent bino bye babeera bakubakuwa obusimu wano nawali kandoza bamusindikira ka meseji nga bamugamba sooka ofulumemuko wabweru, n'olinda omuvubuka ajja ateeka omukono ku ndagaano buli papers bamaze ziprocessinga nga omuvubuka alabika. Ugenda ogira kuti nga ate Chelsea erangirya John Obi Mikel. Eno obunanfuusa obuli mu transfer z'abasambi no nazo nga wabugenze mubirabira wano nti ono bamulangiridde, naye obunanfuusa obubeera mu agenti abo ye ayinza okuba nga eno diru amaze ogikkiriza, agenda ogira ati nga bano bavuga omwana amuleete eno batuwawezi ti ng'omwana amupasula amuggyawo, gamba asayini nze tanasayini nga vayo naweeyo biki byolimu. Kati ne John Obi Mikel bwe yali nga buli kimu kiwedde, nga ne Manchester United amawulire bagataddeyo, Chelsea neeyita mu kwesesi nebeera ng'etwala omusambi oyo. So bwetu ne diru y'omusambi ayitibwa Mikel Modric bwe yali Arsenal yali emanyi buli kimu kiwedde, bagenda okugirako ati ng'ate omuvubuka Chelsea yemulangirira mu mbeera eyo. Obunanfuusi tebuli eno yokka, ne mbazungu gyebuli. Omusajja yandiddemu olugayo ne mbazungu gyebuli ne muzino transfer z'abasambi. Omusambi nakkiriziganya ne club nga buli kimu kiwedde abulako kusayininga, agent n'amukubira essimu namugamba osayininze nedda, eno batuwa bweziti ng'omuvubuka ayitamu yeebuzaabuza nga yeeyongerayo. Kakati enkuye na buli kimu ne mbazungu gyeziri naddala mu basambi b'omupiira abo basajja bazibu nnyo. Naye Mikel Modric obaoliawo katumwagalize birungi byereere engeri ekintu abasajja gye bakikendeezezza ne bamukkiriza ddemu akuba eddiba, era wabadde okukono n'okutegeeza ku FA ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga erya Bungereza ne bamuwa go-ahead okubeera nga ajja abeere nga addamu okkuba akapiira. Manyi ezimu ku ttiimu zasambiramu mu ggwanga erya Ukraine ye ttiimu ya Dnipro. Dnipro eyo ne bannayo ebintu biggwa, ebintu bikkakkana. Dnipro y'emu ku ezo ttiimu zenzijjukira okuva e Ukraine emabega keeri nga zikuba akapiira mu Europa League, sebo nga bakusula ku Dnipro eyo, naye oba yabulira wa tekyalabika mu mupiira gwa Bulaaya wantu wonna. Ttiimu ya Dnipro gye yava n'abeera nga yeegatta ku Shakhtar Donetsk, Shakhtar emutunda ku klabu ya Chelsea mu mbeera eyo. Kyemumanyiiko wadde ayina embazuulu na buli kimu, naye omu ku bavubuka abayina eddiini ennyo, muvubuka mu Katoliki oba Christian, musambi ayitibwa Mikel Modric ayina nnyo eddiini era gyemwegendereza ennyo. Ezimu ku tatu zaateeka ku mikono gye, waliwo tatu ebe eriko Only Jesus. Ezimu ku ezo tatu zeyeekuba, waliwo tatu gyeyeekuba yatera okubeera nayo ku mukono ng'eriko Only Jesus. Kati mu bintu byonna ng'oggyeeko okuba akapiira na biki, y'omu ku basambi abayina ennyo eddiini Mikel Modric oyo. Nolwekyo katulinde tulabe ebintu nga ebijja okubeera nga bitambula bimwanguyire asobole okubeera nga adda eddiba ate alikube, kubanga bingi ebyali bimusuubirwamu nga yeegatta ku klabu ya Chelsea mu mbeera eyo. Tanafuna mipiira genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira, genda ku 22bet obeere ng'osiba, bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba. Kugambye ale badi yekulembeddemu zonna ekikuwe kweto kya buli muntu kubeera ng'ali ekyenkya ekiri gumite, kubanga ale badi erina okubeera ng'etuwa ssente. VIP kweri ne packages endala zonna, ekibimbo olunakola gyo kinatadde ekiro kyatuwadde ssente, n'ekibimbo ekirala kwe kiri ku toketi. Byonna bifune ng'onyiga *217#. bisatu munya hash. Woboi tuja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Katuwe kumbu waka wunonzije tukende mchitundu ekisemba yo. Echa katimba akebie mizaji.
1: Erini mutari kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo njumile vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gezisa emikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet, njumiru wa Crash Games, over Casino, ne Slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulabe ilio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili muetano, na ukute wakulu. Alo, get! Fetching the money, I got to use in your farm.

Alright, wevali nyo gwe na chaje kumideko, chenda mnyak tunyese nya, Radio Sapiencia, tukiatambla na katimba, kebye mizanyo, echiro, echona, kuruwa lero, uchia line pade siruma gomu webes, tuchia webera ne 22bet. Gula wu account, osuguro kubera ngu sipane 22bet, atera uberengu wangula ne 22bet. Changunyo kubera ngu gula wu account, genda musimu yo, uo genda ku internet, uja kubera ngu teka 22bet.uk. Bono teka mu website ya feja kubera ngejao kusimu yo, kende wale chigambo register chini game, juza ambi wakusaba ukuli amanyago, nini namba yo, e namba ye sim, katuwali awagenda promo code, oja kubera ngoteka o akatimba. Awagenda promo code, oja kubera ngoteka o akatimba. Then, nyiga mu chigambo register, oja kubera ngawega taku 22bet, ensonga zona, zibirenga zitambula. Tana uza abiri mwetani, tokirizu wa kubera ngu siba. Chukana wa siba, bera ngu siba. No uvunanyizu. Watana funa kumipira, genda kukodi ombebezi, kugambi are bad. Echukue kwetu, uliomu kulia chanja chiri gumi tona kuruwa lero. Gendo berengo jifuna, genda wali 22bet, berengo siba. Kasito berengo sibisa uvunanyizu. Tana uza abiri mwetani, tokirizu wa kubera ngu siba. Nipaka jizindala zona kwe ziri, oja kunyigasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Nyigasta, bibiri kumina msambu, sita, isatu mwenye hasho, berenga ate ufuna kumipire ju. Sita, bibiri kumina msambu, sita, isatu mwenye hash, ensonga zono berengo stampsa kusaidieyo. Ngatuma liriza Arsenal, umusambi aitwa Bruno Gumaresh, echiche chilarikanga chuede, gawo inawagambie kwa liyaka unges, ntikubuka densambu, umusambi ensimbi eza pound, agenda kupera nga abegattako era medical wise booking zeda kunaku weekja by the way weekja agenda kupera nga akola medical ku club ya Arsenal zo clubs zamaze do kupera nga zikirisganya kupera nga yegata ku team ya Arsenal jukiro nabade captain wa team ya Newcastle bingi biba musubiramu okupera nga jenabyo ku team ya Arsenal wabula Ebimu kwa hivyo virunji vimu manyiko msambi etuwa Bruno Gumaresh nga tumaliriza. Yomu kwa sambi haba sobulu kupasingo virunji omupira. Katie chondoza antibira plus kutimia asen. Yomu kwa sambi haba sobulu kupira nga wapasinga virunji omupira. Norecho, mumpasinga yenti. Tamalaga pasinga muwawa. Asobulu kuba pase yenso nganga. E yabiyayamu ba oponenti. Negenda we ino genda. Negenda we ino genda. Nga tamazega pasi nga mbubu. Nga pasi nga kumipineta. Aine risere risobolo kuba pasi. Newe bambavu. Ne biti nga kumpine defense. Ya opponent. Nesobolo kubera nga yamba team. E chokubi. Yomuku wa sambia wa taliba vinyomu kudefendinga kapira. Musambia kwa Bruno Gumaresh. Ula fiskali teyo. Ntiali fiziku. Tujia kujoma liga sari mbira mu area yi. Chitegeza. Agenda kuberanga. Agatako nyo. Kukuyambako Arsenal defensively. Wadebaka ya Arsenal simbi. Noloza nyonte atira bufuna midfielder. Asobolo kuberanga yambako team. Ngaba jirumbo. Banga bajire tele diba. Era chiba chirunji. Aina staminoyo. Uboli yaone movement ze simbi. Okutuwa aliza wa mko sano kuberanga. Asobolo kublokinga. Emipira na asoma na agama anti. Unalabi kajia gute ikawa nunaguli nyamu. Uwa nagubroking. Nga neguta tukaji gulaga. Nadala opponent. Na ye. Aida mkobu na fobu tono tono. Uwa na fobu soka. Ye disiplini. Akola nyo fouls. Umusambi ya ituwa Bruno Gumaresh. Era. Bebi mkubyo inzo obutamu akalaku. Kuberanga akola nyo fouls. Era. Afuna nyo yero card kakati yao agomo ino kamumanya akonti sajja mkozi wa fouls mulungi ze byebimu ku weakness ze ate zimuvira ko kuberanga afuna card then alakinga mu kone pace mu transition tukeze team ompira gugudde waliwo bwangu obwo asobola kuberanga agatako nyo misinde ni wa create yeyo Olumwe bintu bitabikole ya nyoku speed. Secho na chomo ino kubira nga mchimanya.
Olumu ebintu byetabikolya nyok speed wadenga ina stamina oyo akuba box to box ndi timu asobola no asolo giyambange egenda maso ati na giyambange sudo mupira. By the way aina ne growth rate at least wajja ku box opponent yomukuba sambi

0: And we've gathered here.
1: Chenda mnya kutunzinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nisuri ya mziki nebiye mizanyo. Mkwano kwangu mnu nja uliriza, kwaniriza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi. Zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, mgovi ya juni ya mzukuru waka rika emukungwe. Kansibidenti mwena, waliburu nji, webali kuliriza nkuruzi ya magazi, kansibidenti mwena, itambatabulu. Basamu nebanyabu, mwebali kubayo, mwebali kuliriza. Kansibirenti mwina mwaliburonji. Mubadeno unako ulonji. Banda fabibu mzonyo kibavudewo. Nange kanzijenchi kwa temu. Ati tulabe jibina gwira. Mwebali nyo mwenamba tumideko wa sebe nebanyamu. Nze nansera Edwardi Lubwa Lukovu. Mgobia juni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kasana lero keme mude. We wawo ateka tulabe. Unako ulwarelo jibuna akerida. Mina ababitia. Kansibirenti mwina mwaliburonji. Nsasira mwena wakoseduwa, abaina wuzibu wenja uro, abaluwade, abafiridwa, ababidwa, abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuwano jange, nyongira kuwa sasira. Chokomu kama ikabwe nsoguro kuwa kuasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timuna ange mbele yonajo itamu njimanyi. Wabulumi bori mumbo manyi ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga. Nizo kugamba ti embera njimanyi munange nga wasuze njala ubango suze njala chokanga nze ndide kuchiko mando au chitegeza nti tetuinkana kirizo bagana gwe embera jemba adimu chinza kubira kizibu nnyo gwe kumatisa nti ojitegeera nga gwolidde cheggulo nze nga sikiridde kibuze gwe ngolina transport yencya akutwala ku mulimu nze nga sirina gwe ng'omukyalo ow'omulamu nze ng'owange mulwadde omwana ow'omulamu kwa wangi mwati alikundiri. Chinzo kubile chizibwe nyo wakumatizo mtu oyo. Ntimu nange mbira jaitamu. Ujitege ila burunji. Chukumu kama katonda ye ajimanyi. Ama njibyo na. Kubanga katonda wafe. Yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe. Wamagwe na atumanya. Nga wetu linga tuzalidwa. Kakano na ulijia atumanyi. Ate uruwele daro na atumanyi. Toina cho sobola kumukweka mbura mungu. Toina cho sobola kumukisa. Wamagwa inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kwekawa. Oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumukwe mungu. Kubanga mwaziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mubugu mweli nji. Alaba. Songa nembunyo kupo witi li te. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Biona yetulimu. Umuka makatonda afe. Apitikila burunji. Elabi manyi. Basebuna mnyabu. Yaka kwa tusomuro kubida ama vii, kwa tusomuro kwega hida, metumu saba atuyambe, mubio nebi tusomosa, kubatu chumanyi urunji, ndia mitegea. Abimanyi, fogwafe wakuvayo tu watule, kubanga, uja kunga amati nansirato wa abimanyi, alabe mbeda jenitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, orulimiruo, akamuako, numuyo, mikuru nyo, kwecho choi ya garo kubwa. Mburamogo. Kwa chuchu ya galo kubawa mburamogo. Olorimiruo. Nomoyo gugumu tinamu. Nikuru nyo. Kubanga ya chijuro omoyo. Naka mwacheka atura. Mburanga dalorino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mwoyo gu. Kuli munda mugwe. Kwa ature. Naka mwa. Yensonga luachi. Mwetu batu genda. Mpenitensia. Batu gamba tuino kubake. Mwetukura. Emirimu ya jojo na jibatu gambo kukoro. Jaku emu uzabati tujikola. Tujikola kubanga perezia ya chitegeira. Oba omuka makatonda. Omuka mayezu ya lia gendo kuteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensia. Mwoyo mtu kilifungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekei jesomuro kukole wamu. Ye sakala mentu ya penitensia. Chate gerike kaburunji. Nti. Ne wankubadde oliyo yinzo kwebuuza ti sisobola kujjanga bwe kigize nze nga sizzaawo kulowooza nnyo nengira enkola ki n'enkola ki enkoze nze nenfuna sakramentu lya penitensia nedda kereziya yagamba nti olina okukola emirimu ena omuli okunoonya ekibi ekyo kutegeera yo mistake ensobi gy'okoze oba ensobi gy'owulidde kukabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukabirira munda muffe. Gwezo chikola ni batakulaba, ni batakumanya, ni mkwe, mubanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigara chikafirira.
2: kisigala mugwe obantegerekeka kisigala mugwe katekereziye watugambira nti no kunonya ekibyecho ekibyecho abantu bangi tukola ebintu ebintu byetukola naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu golaba muntu kola kyakola nakiddingana nakiddingana olwo ali konsandi yavaina mugana yegundi lwaki tukoma ku kintu ekyo kibi kimpisa bubi mwana tu yoli abadde akikola olumwanyiza okuba nga tetamanya era bangi ku bwe mubagamba kati gyombadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mumbeera eyo kale nno gwawereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kyebayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera okinoonya onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera ti a boneredde kino ddala kyenakoze kikyamu sijja kiddira then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo basabire bannyabo yembeera eyo gye tutambulira omukama katonda byonna abimanyi yensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oyatule n'omutima gwo omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera leka akamwako kaatule kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira kasobola okwatula mu ngeri yonna kubanga omukama akola mu ngeri yanjawulo mu ngeri nyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe kale n'olw'ensonga eyo munnange gwampuliriza ayeeya awuliriza puroguramu damwesuubi akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nzibu nnyo teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga omukama katonda eyakutonda amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go amanyi ensalo zo we ziyina okuyita kubanga bangi kuffe tukyusizza ensalo zaffe emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna twewunze mu kwagala okunoonya obulungi ne twewunda mu neewunda yonna abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku oligino abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku oligino buli kimu tukikyusizza twekyusizza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso empiso ezo zebabakuba nsobole okubakyusa kala yammwe ne mwefumba abalala bamira mpeke abalala bagenda mbu mu byuma ate abadde talina kabina abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejjawo kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala n'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja kati ebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo origino yo and that original copy of yours katonda yagirina era agimanyi akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kyemabegawo ekibatu kyo bwatyo bwakumanyi akumanyi n'okusinga gwemanyi kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo tulina oluyimba omwekerezi olugamba nti nze nakumanya dda nze nenkuganza nze nenkulonda nze nenkutukuza nga tonnabaawo nze nenkuganza nze nenkulonda.